0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Nakakahuli mga OPMs, pero ops muna para sa mga balita naman. Balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Babalikan natin ating mga original Filipino music, lalong-lalo na ngayong araw na ito. It's your All Request Friday dito sa GMP. Pero ito muna sa ating mga balita. Isang banal na misa ang dinaos upang ipagdasal ang mga House Prosecution Panel na magdalatag ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang lumabas ang katotohanan. Dumalo sina Public Prosecutor na sina Representatives Gerva Luistro, Joel Chua, Lila De Lima, Lawrence Defensor, Arlene Bagao, at Isabel Maria Zamora sa misa na ginanap sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral of Cubao sa Quezon City, kasama yung mga pribadong sika prosecutor. Si Father Bong Sarabia Siam ang main celebrant at si Monsignor Mel David ang Paranaque nagbigay ng homily. May mga iba't iba din mga sumuporta ang mga kaparian sa naturang misa. Sa iyong sermon, sinabi ni David na tinitignan ng mga Pilipino ang Hulyo 6 bilang isang oportunidad upang tumayo at maglakad. Sa Hulyo 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis ni Duterte. Ayon sa kanya, mga prosecutor ay mayroong trabaho na tulungan ang bansa na malaman ang katotohanan kagnay ng maling paggamit ng pondo ng taong bayan, mga questionable paggamit ng pondo at mga patronage anti-poverty programs.

Hindi pa matukoy ng Department of Justice kung may naganap nga na sa buwatan sa mga pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, kulang pang ebidensya para makabuo ng konklusyon kaya hinayaan muna sa panel prosecutions or prosecutors rather ang pagpapatuloy ng investigasyon. Inihag din ni Dato na nagsagawa na ng ocular inspection ng panel sa Senado 2 araw na ang nakalipas. Umaling din ang panel ng mga dokumento kabilang ang CCTV footage sa mga petsang may kaugnayan sa insidente. Ngunit humingi pa ng dagdag na panahon ng Senado para maibigay ang mga ito. Samantala, sinabi rin ng DOJ na hindi pa na ibabalik ng Criminal Investigation and Detection Group ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla na isa sa mga iniuugnay sa manipagtulong kay De La Rosa. Nauna nang ibinalik ng DOJ sa CIDG ang reklamo para sa karagdagang investigasyon alinsunod ng Department Secular Number 20.

0: samantala, ginasuhan na ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa Senator Dante Mercoleta, kaugnay pa rin sa pagtanggap ng umano'y 75 million pesos noong congressman pa. Kinasuhan din ang ombudsman sa Sandigang Bayan ang tatlong nagbigay ng pera, kabilang na ang dating Congressman Mike Defensor. Nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigang Bayan ng mga kaso at inaantabayan na kung maglalabas sila ng arrest warrant. Ang report.
1: Joseph.
2: Itinuloy nga ng ombudsman yung ininunso nito na paghahain ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta. Ayon sa ombudsman, batid nila na mainit yung debate tungkol dito, pero sana raw ay mamayani ang batas at datos at may pagkakataon naman na depensahan ni Senador Marcoleta ang kanyang sarili sa harap ng Sandigan Bayan.
3: Kasong plunder o pandarambong at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga nasa gobyerno, ang mga isinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Dante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos ng kongresista at bago ang campaign period na tumakbo siyang senador noong 2025. Kinasuhan din ang mga nagbigay ng pera na sinadating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ayon sa panel ng ombudsman na nag-imbestiga sa laki ng 75 million pesos ay hindi na ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob kundi katiwalian na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Ayon sa ombudsman, lampas sa 50 million pesos na halaga ng itinuturing na plunder sa batas ang kabuuang halaga ng perang nakuha ni Marcoleta sa serye ng mga transaksyon. Plunder na rin anila ito kahit pa pribadong pondo. Itinuloy ang paghahain ng kaso sa kabila ng tatlong araw na malawak ang protesta ng Iglesia ni Cristo o INC para tutulan ito.
4: Hiningan pa namin ng pahayag ang mga kinasuhan, pero dati nang sinabi ni Marcoleta na gawa-gawa lamang at imbento ang mga asunto para patahimikin siya. Itinanggi na rin ni Defensor na may kapalit ang kanyang donasyon at may sabuatang naganap.
3: Sabi ng ombudsman, hindi naman nila maaaring balewalay na lamang ang ebidensya ng 75 million pesos na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOCE. Dagdag ng ombudsman, sa isang pag-amin ni Marcoleta ay binanggit pa nitong utang na loob ito. Ang isang nagsisilbi sa gobyerno anila ay dapat ay walang utang na loob sa kahit kanino. At kung ito ang paliwanag sa pagtanggap ng pera, ito mismo ang gustong pigilan, kaya ipinagbabawal yan sa mga batas kaugnay ng plunder at bribery. Sa raffle, napunta sa 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder, habang sa 1st, 4th at 6th Divisions ang pagdinig sa mga reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ang mga mahistrado ng mga dibisyon na may hawak ng kaso ang magdedesisyon kung kailan maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder, samantalang bailable naman ang tatlong iba pang kaso. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas. Unang testigos ng prosecution handa na daw na iharap sa unang araw po ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte sa Lunes na yan. Pakinggan natin ito.
5: Mga kapuso, kapwa handa ang prosekusyon at depensa sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ang depensa, hindi nangangamba kung buksan man ang tax records ng vice at kanyang mister, gaya ng gusto ng prosekusyon. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez.
6: Handa na ngayon pa lang ang testigong ihaharap ng prosekusyon sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
7: Kasi ang understanding naman po natin, one witness, one trial day. No? Pero kung kaya na ho namin makapagsalang ng dagdag to something that we will do.
6: Pero una muna sa agenda, pagka-convene pa lang ng impeachment court alas 2 ng hapon, ay maresolba agad kung magtatalaga ito ng ibang presiding officer. Gayun din kung bubuksan ang kahong may tax records ng bise at kanya mister at kung papayagan ang private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Ngayong araw ay isusumiti na rin ang listahan ng lahat ng testigong ihaharap ng prosekusyon sa susunod na linggo.
1: Mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya, tapusin ang proseso, huwag hadlangan.
6: Ipinauubaya ng prosekusyon kay Duterte kung dadalo siya sa Lunes dahil hindi naman ito required.
8: At the end of the day, we will leave.

0: And a rock star with a pinilit katang limutin. Let me know what you want to hear. It's All Request Friday naman. Pagbibigyan natin yan. Basta meron kami or kaya kong bilhin ngayon yung song, gagawin natin yan. I'm Chester Pangan. Hi po. Sana masamahan tayo until 9 o'clock in the morning. Si Donna, medyo lakwat siya muna. Kaya bigyan natin siya ng chance. Solo flight muna kaya akin na po. Magantabay sa akin, ha? Huwag tayong BBTU until 9 o'clock in the morning. At huwag tayo BBTU na magkakaroon tayo pa rin ng magandang summer. Kahit pa talaga naman. Probably the wettest daw. 11th lang naman na wettest na month of June. Ayon sa data mula sa Environment and Climate Change Canada, kung naisip nyo na parang basang-basa sa ulan tayo dito sa Winnipeg, ang Swan River po, last month, they had precipitation na 269.4 millimeters. Grabe yun. Wettest on record yun. Representing the most rain to fall on the town sa loob po ng isang daang taon. Ang total rainfall is also more than 3 times. Ay, tatlong beses na nakikita po ng average June ng naturang town. ECCC data shows the rainfall sa Emerson din is the second highest naman. Ninarango has the third in town's history. Churchill at Thompson also saw some of the wettest and highest rainfall totals for June ayon po sa mga records ng ECCC. Winnipeg, twice the normal amount ng precipitation tayo that usually falls in June. 154.2 millimeters marking ikalabing isang wettest June on record. In some areas of the city, more than two-thirds of that fell during a catastrophic storm noong June 9. I'll never forget that day. May pipikapin dapat ako niyan eh. Buti na lang. Nasa loob siya ng time na yun. On the other end of the spectrum, ang Lynn Lake at saka Flin Flon experienced drier than normal months with 28.6 millimeters at 41.0 millimeters of precipitation respectively. Now, Environment Canada data also reveals yung average temperatures natin across much of the province. Well, normal naman ng June. Maulan lang, eh, no? Although ang Thompson at Lynn Lake experienced warmer Junes than usual. So, ganito siya. Wettest on record yung Swan River. Ikalawa ang Emerson. Tapos Dauphin with 211.3 millimeters. And then pang-animang Brandon. Sorry, pang-apat ang Churchill, pang-diwan Thompson, and then Brandon, and then Winnipeg pang-11th pa. Grabe, no? Hindi talaga. How about yung mga tornadoes pala? Yeah. Ayun po, na-confirm 7 tornadoes sa Manitoba. Sa Sperling, Manitou, sa Douglas noong June 2nd. DeFrost noong June 9, St. Anne noong June 9, noong June 28 sa Rossburn at sa White Ridge area ng Winnipeg noong June 29. Yikes! Anyway, so yeah, talaga pong ano, it's probably the wettest on record nga daw itong month of June natin na nakalipas. I got more coming your way, lalang-lala na po yung mga news natin from the Philippines. Abangan!
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Grammy Award-winning All for One is coming to Winnipeg. Performing all the greatest hits, November 13th at the Centennial Concert Hall. Catch All for One. Get your tickets now at centennialconcerthall.com.
3: What's for breakfast?
0: Nakapreseed po ang mga All for One tickets. Make sure na i-check out niyo din yung Facebook page ng Pinoy Tribe Entertainment. Naka, hindi nyo ka pwedeng palampasin ang All for One when they come dito po sa Winnipeg. November 13 yan with special guests. Ayan, Jinky Vidal will be there. At saka yung banda niya, well, magsasamang banda sa kanya, Nostalgia. May mga po contest tayo really soon about that. Kaya naman po abangan. Bili ng tickets, meron silang pre-sale ngayon. All for One is on pre-sale right now. Mag-news na tayo. Here we go. News mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Hindi yan. Kala nila niya top of the hour, just bottom of the hour news, 6:30. Uy!
4: CKJS Radio Station, the best.
0: Sorry. Huwag po man din narinig yan. Uy, oras na. Biglang... Sa bagay, baka wala naman po kailangan paghanda masyado, di ba? Dahil alam nyo na, bakasyon na. But I hope you're enjoying that. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Narito po ang ating mga balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Ayon sa Philippine National Police, nakahandang ipatupad itong arrest warrant laban kay Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, sa sandaling ilabas ito ng Sandigang Bayan. Pakinggan natin ito.
5: At kaugnay niyan, nasa Camp Crame naman si June Veneracion, kung saan naghahanda na ang PNP CIDG na magsisilbi ng arrest warrant laban kay Senador Marcoleta kapag lumabas na ito. June, ano nang balita dyan?
6: Vicky, anumang oras ilabas ng Sandigan Bayan, ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta ay nakahanda itong ipatupad ng Philippine National Police. Sabi ni Police Colonel Alan Reyco, ang officer in charge ng Public Information Office ng PNP, ay nakahanda at nakalatag na yung kanilang protocol at sistema para sa mga ganitong pag-aresto. At kung sakaling sa Senado mangyari ang pag-aresto, ay makikipag-coordinate daw muna sila sa liderato ng Senado. Kadalasan ang PNP CIDG ang nagpapatupad ng ganitong klase ng warrant gaya ng mga naunang high-profile individuals sa naaresto. At ang karaniwang proseso ay sa CIDG office dito sa Camp Crame, ginagawa ang booking procedure gaya na lang ng pagkuha ng fingerprint at mugshot, ganoon na rin yung medical examination. Pagkatapos ito, ay saka dadalhin ang inaaresto sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant. Sa text message ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa GMA News bandang 6:24 ngayong gabi, sinabi niyang hintayin na lang muna ang warrant mula sa Sandigan Bayan. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Vicky.
5: Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.
0: Ayon po sa ibang balita naman, ito ang Vice President Sara Duterte. Maaaring dumalo o magpadala ng abogado batay sa notice ng kanyang ng impeachment court. Pinadalhan na po kasi siya ng notice ng impeachment court si Vice President Sara Duterte para humarap nga sa paglilitis sa sisimulan sa Lunes.
5: Inadalhan na ng notice ng impeachment court si Vice President Sara Duterte para humarap sa paglilitis na sisimulan sa Lunes. Nagpasabi na rin ang impeachment court sa prosecution na handa na ang Senado sa paglilitis. At nakatutok si Sandra Aguinaldo.
7: Para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, ipinadala ng impeachment court sa bise ang notice na ito na pirmado ni Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian. Ipinagbibigay alam sa kanya na ang kanyang paglilitis ay magsisimula sa July 6 ng alas 2 ng hapon. Sinasabihan din si Duterte na humarap sa korte pero pwede ring magpadala na lang siya ng abogado. Nagpadala din ng notice ang impeachment court sa House of Representatives para formal na ipaalam na handa na ang Senado sa impeachment trial. Nakahanda na rin ang session hall ng Senado kung saan gagawin ang paglilitis.
8: Narito po ako ngayon sa session hall ng Senado at kung inyo po makikita ay iba na po yung layout dito. No? Yung mga upuan ng senador, imbis na nakaharap po doon sa watawat ng Pilipinas, ay nakaharap na po dito sa gawing likuran. At narito naman po yung upuan ng witness na may puting upuan. At meron hong mga upuan sa gawing kaliwa at kanan para naman po yan sa depensa at prosecution. Ayon po sa Senado ay handa na sila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Nagpulong din ang mga senador na uupo bilang senator judges. Walang majority senators ang dumating. Dalawa naman mula sa minorya, sina Senador Robin Padilla at Senadora Lauren Legarda. Matapos ang meeting, hindi na nagpaunlak ng panayamang karamihan. Matipid naman ang sagot ni Senator Erwin Tulfo.
9: Basta ang pinag-usapan lang namin sa all about impeachment. Binigyan namin ng binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
7: Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng two-thirds vote ng senator judges para makonvict ang isang sumasa ilalim sa impeachment trial. Sa bilang ngayong 24 na senador, kailangan ng 16 na boto para makonvict. Ibig sabihin, kailangan lang ang 8 boto para ma-acquit.
8: Sa hatian ngayon sa Senado, 13 ang nasa mayorya at 11 ang nasa minorya.
7: Batay sa bilang na yan, ang two-thirds nito ay 16 na boto. Kaya kailangan lang ng 8 boto para ma-acquit ang bise. Pero hindi pa nagpapakita si Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, habang nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada. Kung makukulong din si Senador Rodante Marcoleta, 21 na lang na senador ang makakalahok sa impeachment trial. Pero may naniniwala kung 21 na lang ang makakadalo sa paglilitis, 14 na lang ang botong kailangan para ma-convict ang bise. Kaya patuloy na mainit ang katanungan kung ano ang numerong pagbabatayan kapag bumoto na ang mga senator judges. 21 ba o 24?
10: Sa ating saligang batas, very clear, no? Two-thirds of all members.
11: Of all.
10: So ang aking pananaw ay ang denominator ay 24.
11: Okay.
10: So 16 ang kakailanganin.
7: Sa pagdarausan ng paglilitis, naglatag na ang mga miyembro ng media ng kanila mga gagamitin sa paghahatid ng balita sa Lunes. Nag-ikot din ang ilang opisyal ng PNP Police Security and Protection Group sa loob ng gusali para makita ang paghahanda sa seguridad. Nagdagdag din ang pulis na magbabantay sa Senado.
12: We're prepared for make sure that the proceedings will run smoothly.
7: Sandra Aguinaldo Nakatuto, 24 Oras.
0: Uy, itutuloy ang mga news at about 7 in the morning. Magandang umaga po sa inyo. Teka, tapos na ba? Oh yeah, para makapag-play tayo ng maraming music, of course. Mamaya na ulit. Chester Pangan po, tuloy-tuloy tayo sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions. Meron tayong 13 degrees at mostly cloudy ngayon, nasa 23 sa pinakamataas na temperatura. Mainly cloudy skies, 40% chance ng showers, risk of thunderstorms this afternoon. Ang humidex umaabot ng 28. Dito sa may Polo Park actually po, nakasilip ng haring araw. We have mainly cloudy tonight, low ng 15. Mix of sun and cloud tomorrow, Saturday 26 sa pinakamataas na temperatura, humidex naman 32. UV index is 8 or very high. Maliwalas tomorrow night, low ng 17. Sunny on Sunday, meron tayong maaraw na papawirin na 29. Extended forecast again Monday 25 at 60% chance of showers, otherwise cloudy. And then Tuesday naman maaraw with a high of 27. Summer is here! Mostly cloudy and 13 dito sa Winnipeg. Parang, parang Manila lang, huwag nang...

0: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
1: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com.
2: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
3: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
2: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
3: Energy Star Certified Windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
2: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
3: Jokri Windows. Those indoors to 14 Hutching Street.
4: Keep tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at CKJS.com. Okay, po, tito.

Mga requested songs po ninyo. Yan, keep them coming. Naka Chester Dunn na ako. Nababasa kayo yung mga messages nyo. Hindi na kami makasagot. Sa totoo lang. Ewan ko ba na nangyayari sa Meta na guluhan siguro. We have your summer grocery giveaway 2026. Every day ngayong summer. Ay, meron tayong mga pamimigay na mga magaganda po mga papremyo para sa inyo. So check it out. CKJS.com. $50. Na gift certificate, gift card, wala pa rin certificate ngayon, card na siya. Gift card mula sa Sausage Makers Delicatessen. Mag-register lang online, napakadali po. So punta kayo sa ckjs.com. Gawin nyo na ngayon. Sige, igaguide ko. Tapos nun, so ckjs.com. So makinig kayo. And then mga bandang alas 8 something, mag news or something like that. Tatawagan namin yung name nyo. Kapag kayong pangalan nyo nahabunot at tinawagan ko kayo sa radyo, kumbaga yung attention nyo sa radyo, kailangan nyo makatawag sa atin sa phone, and then on the air ko kayo. Madami nang nanalo. Madami din naman yung mga hindi talaga tumawag. So, marami pa tayong mga papremyo. Maaari po na mag-register kayo once per day at patuloy entries hanggang buong summer. Thank you, of course, to Winnipeg Blue Bombers, Rainbow Stage, yung mga musicals nila tulad ng Legally Blonde at Fiddler on the Roof. Check out rainbowstage.ca. Ang Lins Plumbing, Heating and Cooling, thank you so much. Wonder Shows Carnival at ang Eastern Chrysler Dealership sa easternchrysler.com. So yeah, thank you pa sa iba pa rin mga sponsors. And of course, sa Sausage Makers Delicatessen. $50 na niyan, gift card para sa inyo. Tuloy-tuloy tayo, abangan niyo ating mga pag-showbiz balita. Jed Madala muna.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Ayan pala, ang top of the hour natin. It's 7:01 na po ng umaga. Magandang umaga sa inyo. I'm Chester Pangan. Narito po ang mga karagdagan natin, mga pagbabalita from the Philippines. Malugod na tinanggap ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country ayon sa pinakahuling income classification ng World Bank. Sa ulat ng World Bank, umaabot na nga sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa, mas mataas sa itinakdang $4,636 na kailangan para mapasama sa UMIC. Ayon sa Pangulo, ang bagong klasifikasyon ay patuloy na may naidutlot ng mga programa at reforma ng sa ekonomiya sa nakalipas na 4 na taon. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective, ang Pangulo sa kanyang video message. Anyang nasahan itong makakahikay dito ng mas marami pang mamumuhunan, magbubukas ng mas maraming negosyo at lilikha ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development na nakatulong sa pag-angat ng bansa ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, maayos sa pamamahala, sa pananalapi at mga reforma sa iba't ibang sektor. Nagpaalala ang Department of Education na mga bomb threat at pagdadala ng mga nakamamatay na armas sa loob ng paaralan ay kabilang sa mga critical offenses na may kaakibat na matinding disciplinary penalties. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng School Safety Campaign ni Education Secretary Sunny Angara upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa gitna ng tumitinding security challenges. Batay sa DepEd Order Number 006, Series of 2026 sa guidelines ensuring a safe and motivating learning environment, ang bomb threats, jokes at pagdadala ng deadly weapons ay kinukonsiderang third level offense na may pinakamataas na disciplinary classification. Ang mga parusa sa bawat antas ng offense ay kinategorya bilang first level offenses, yung maliliit na paglabag gaya ng pagmumura, simpleng paninira at maling impormasyon. Ang parusa, nakasulat ng napasaway, pagpapatawag ng magulang at suspensyon. Pag second level naman, mas malala o paulit-ulit ang paglabag gaya ng stalking, pananakot, pagnanakaw at bahagyang pisikal na pinsala. Ang parusa dyan ay mandatory suspension, non-readmission at exclusion depende sa bigat ng paglabag. Pangatlong offense naman, pinakamalalang kaso gaya ng hazing, homicide, sexual assault, bomb threats, pagdadala ng baril, pampasabog, inigal na droga, at acts of lasciviousness. Ang parusa dyan, non-readmission or exclusion, kasama ng automatikong referral sa law enforcement at social welfare agencies. Ipiniliwanag ng Department of Education sa non-readmission, hindi na maaaring mag-enroll ang mag-aaral sa susunod na school year, ngunit papayagang tapusin ang kasalukuyang taon. Sa exclusion naman, agad na tatanggalin sa listahan ng klase, ngunit maaaring pagpatuloy ng edukasyon sa pamamagitan ng angkop na intervention. Dagdag pa ng DepEd, kasama sa guidelines ang risk assessments, confidential incident reporting at mental health support para sa mga biktima. Layunin din ito magtatag ng inclusive at protective culture sa lahat ng pampublikong paaralan.

0: nakaharap na ngayon ng, sa kasong plunder sa Digang Bayan, sina Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawang negosyante dahil sa umunoy hindi pagdeklara ng nasa 75 million piso na donasyon para sa kampanya si Cassandra Salonga sa panayam ni Alvin El Chico.
1: No ang basehan ng ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta?
2: Alvin, ayon sa Office of the Ombudsman ay sinampahan no ng kasong plunder, itong non-bailable na kasong plunder, itong si Senator Rodante Marcoleta at iba pa niyang co-respondent. At kailangan mapatunayan ng prosekusyon na itong si Marcoleta na opisyal ng gobyerno noong nakaraang taon na kung saan nagkaroon siya ng pagkamal. Alvin, ulitin ko lang, no? Sa kasong ito, iginigit ng Office of the Ombudsman na umunoy 75 million pesos yung hindi idineklarang campaign donations na ni Senador Rodante Marcoleta mula sa kanyang campaign donors.
3: Dumami ang mga pulis na nagbabantay sa Sandigan Bayan na magsampa ang kinatawan ng Office of the Ombudsman ng kasong pandarambong kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray, kaugnay na umano'y pagtanggap ng senador ng tatlong cash donations na umaabot sa 75 milyong piso na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Naharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Sa isinagawang special raffle ng Korte, Biyernes ng umaga, napunta ang kasong plunder sa 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanwalyang road dike project sa Oriental Mindoro, habang ang tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay napunta sa 1st, 4th at 6th Division ng Korte. Naunang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang mga naturang donasyon dahil utang na loob niya ito sa campaign donors na nakiusap umanong wag pangalanan. Pero giit ng Office of the Ombudsman, walang puwang sa pamahalaan ang pagtanaw ng utang na loob at hindi ito dapat gawing dahilan ng hindi pagdeklara ng donasyon. Iginagalang din umano ng Ombudsman ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng opinyon, magtipon at manawagan ng pananagutan. Dagdag pa ng Ombudsman, iginagalang nito ang presumption of innocence ni Marcoleta at karapatan niyang ipagtanggol ang sarili sa korte. Sa pahayag ng anak ng senador na si Sagip Partiless Representative Paulo Henry Marcoleta, iginiit niyang walang sapat na batayan ang kasong plunder dahil pribadong donasyon at hindi pondo ng gobyerno ang tinutukoy sa reklamo. Aniya, walang ebidensyang ginamit ni Marcoleta ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin siyang may motibong pampolitika umano ang pagsasampa ng kaso na layon umanong patahimikin ang kanyang ama. Pero dati nang sinabi ng Ombudsman na masyado malaki ang halagang natanggap ni Marcoleta na maituturing na paglabag, lalo na't siya ay nakaupong kongresista noon. Kaya kahit private funds sa mga pondo, maari pa rin itong maituring na ill-gotten wealth. Sa kanya namang counter affidavit, sinabi ng senador na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagastos ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanyang mga ari-arian nang isumite ang SALN. Nito lang Martes, iginiit din noon ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagi umano ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Malaman ninyo kung sino ang nagkasala.
2: Alvin, kanina dumating ang abogado ni Senador Rodante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag at magbigay ng impormasyon kung ano ang pake niya dito sa korte. Samantala, kapag nagkaroon ng judicial determination ang mga magistrado na merong probable cause o sapat na batayan para kasuhan sina Marcoleta at ang kanyang correspondents, ay maaari na silang maglabas ng warrant of arrest at yan yung inaantabayanan natin sa ngayon, Alvin. Balik sa'yo.
1: Cassandra, yun ang tanong ko. Sa pangkaraniwan, gaano kahabang panahon ang kakailanganin para makapagpasa ang Sandigan Bayan whether or not to issue a warrant of arrest?
2: din walang timeline na ibinigay sa atin ang Sandigan Bayan kung kailan sila maglalabas ng Juana Tavares. Pero ayon sa Sandigan Bayan na rules at ang rules of court ay 10 days mula filing, dapat ay maglabas sila ng Juana Tavares. Pero depende yan sa Sandigan Bayan judges, no, kung sila ay magkakaroon nga ng judicial determination of probable cause na pwedeng sampahan ang kaso sina Senador Rodante Marcoleta at ang kanyang correspondents.
1: So si Senador Marcoleta ay may abogado na. What about yung ibang respondents? Pumunta na rin yung mga abogado nila dyan sa Sandigan Bayan, Cassandra?
2: Alvin, kanina wala tayong namataan na mga abogado ng ibang respondent gaya ni dating congressman na Mike Defensor at yung dalawang businessman. At hindi rin, wala din tayong nakita kanina doon sa mga respondent. Balik sa'yo, Alvin.
1: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
0: At yun po ang ating mga balita sa mga oras na ito, news mula sa Pilipinas. Weather forecast, pati current conditions naman natin sa Winnipeg, 13 degrees at mostly cloudy skies. Meron tayong 23 sa pinakamataas ngayong araw na ito. Na Friday, high na humidex natin 28 yan, with the 23 na high. UV index naman is 7 or high din. Daming high ngayon. Wag lang yung tao. Dibali na daw yung weather. Mainly cloudy, low ng 15. Na mix of sun and cloud. Tomorrow, Saturday, na may 30% chance in the afternoon ng showers. Nabuti na lang hindi solid. Kasi kahapon solid na showers yan. Risk of a thunderstorm din naman tomorrow afternoon. High ng 26, humidex natin 32 bukas. 8 or very high ang UV index natin. Maliwalas bukas ng gabi at low ng 17. Sa Linggo, extended forecast, maaraw 29, 25 naman by Monday with 60% chance of showers. At a Tuesday, a high of 27 and sunny. Sa kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy and 13. Ang 7 o'clock news natin sa atin ng Intercity Autobody.
5: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
6: Let's fix this.
5: I can bring my car into Intercity Autobody that soon? Oh, thank you!
6: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Autobody can get you in fast with appointments as early as a few days for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Autobody.
7: InterCityAutobody.com.
6: Text 204-509-7906.
8: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.

I hope that enjoyed niyo po yung Friday morning natin. Ay, nakong bilis ng mga araw. At biyari na sa naman tayo. First Friday po. Dito ang ating buwan ng July. Enjoy nyo sana yung weekend din nyo. Marami actually mga nasa outside ng city ngayon. So, totoo lang, di ba? Very, very nice. Ang feeling sana yung mga naka... Ano siya, mga nakalamir din siya. Like Donna, yung mga naghahanap kay Donna. Ako po, talaga naman. On na siya ngayon, on the wings of love. Yeah, ayun na siya. Naka-road trip sila ngayon, kaya ayaan muna natin. Pero sana masamahan pa rin po ako. Siyempre, dito sa ating Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. Muli, paalala sa inyo, go to ckjs.com para sa ating summer grocery giveaway. Makiano lang dyan, makilagay lang yung name ninyo, yung mga particulars ninyo, and then abangan sa radyo kung kayong tatawagan natin pangalan. You have 10 minutes to call us back to win a $50 gift card mula sa Sausage Makers Delicatessen. Now, abangan din for this hour. You just gotta keep on listening kasi meron din tayong isang pares ng tickets dito sa napakasaya na Winnipeg Folk Fest. Ang Winnipeg Folk Fest mag-i-start ng July 9 hanggang July 12 yan. May mga libreng tickets tayo para sa inyo.

Saan mang dagaw ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: oras sa Winnipeg, 7:30 in the morning. Tuloy-tuloy na tayo. Dito tayo sa ating mga pagbabalita na pumuli, mga balita sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan. Oh, may kasunduan na daw. Apat na agad. Kasunduan na pinirmahan ng mga kinatawan ng Pilipinas at ng Canada. Nandito nga pala sa Canada ang President Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang buong balita.
1: Pumirma ng ilang kasunduan ang Pilipinas at Canada sa ilalim ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa sa pag-arangkada ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon. At live mula Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, ano ang mga kasunduan iyan?
2: Bernadette, apat na kasunduan na may kinalaman sa iba-ibang sektor gaya ng enerhiya, turismo at labor ang pinirmahan ng Pilipinas at Canada matapos yung pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Carney. At kasunod nga yan ang anunsyo ng dalawang bansa na mas palalakasin yung kanilang ugnayan sa ilalim ng isang strategic partnership.
3: Mismong si Canadian Prime Minister Mark Carney ang sumalubong kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos itong Huwebes sa Vancouver Convention Center sa pagsisimula ng apat na araw na official visit ng Pangulo sa Canada. Bago ang kanilang pulong, nagpasalamat si Carney kay Marcos Jr. at kinilala ang kontribusyon ng nasa 1 milyong Pilipino sa Canada.
4: Let me begin on behalf of all Canadians. Welcoming President Marcos back to Canada. He has been here several times to enjoy Canada, and now he's here to work. And we're very grateful for this visit.
3: Tinawag naman ni Marcos na napapanahon ang kanyang pagbisita dahil sa mas lumalakas na pakikipag-ugnayan ng Canada sa Indo-Pacific region at sa Asia. Sa pagtatapos ng one-on-one meeting ng dalawang lider at delegasyon ng Pilipinas at Canada, inanunsyo ng Pangulo na napagkasunduan nila na mas paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Nangangahulugan ito ng mas malakas at pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa sektor ng kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Apat na kasunduan ang pinirmahan ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang Joint Declarations of Intent patungkol sa energy at natural resources bilang kilalang exporter ng critical minerals ang Canada, kooperasyon sa turismo, kultura at maging sa labor at migration na layong siguruhing patas ang pagtrato at ligtas sa pagtatrabaho ng mga Pilipino sa Canada. Nangako rin ang dalawang leader na sisikaping matapos ang negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN ngayong taon.
5: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
6: We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism.
3: Samantala, hindi naman nangangamba si Marcos Jr. sa epekto ng pagiging upper middle income economy ng Pilipinas. Pero aminado man siyang maaapektuhan nito ang pagtanggap ng Pilipinas sa foreign grants, kumpiyansa pa rin ang Pangulo na mapapalitan ito ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
5: I do not worry. I don't think that it will lead to an increase in interest rates for loans, for example, but we do believe the effect will be on the grants that are given. But nonetheless, that means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that, and we will replace that with investment. And that I think is a very, very important development for the Philippines and its economy.
3: Pagkatapos ng kanilang pulong, bumisita sina Marcos at Carney sa kauna-unahang branch sa Vancouver ng isang kilalang fast food chain sa Pilipinas. Pero sinalubong si Marcos Jr. ng protesta mula sa ilang individual na tumutuligsa sa pagbisita ng Pangulo sa Canada sa gitna ng umano'y kawalan ng trabaho sa bansa.
2: Bernadette, mabanggit lamang din natin ano, na nagpasalamat din si Marcos kay Carney sa kanyang pagsulong sa rules-based order sa South China Sea, yung pagkilala sa 2016 arbitral ruling, at doon sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na nais din ni Marcos Jr. na mapanatili sa karagatan ng Pilipinas. Mamaya, Bernadette, dito sa oras dito sa Canada, ay magkakaroon ng sunod-sunod na business meeting si Marcos Jr. kasama yung mga kumpanya sa sektor ng critical minerals, din sa information technology, at makikipagkamustahan din siya sa ilang miyembro ng Filipino community dito sa Vancouver. Bernadette.
1: Maraming salamat, Harleen Delgado.
0: Sa ibang balita pa rin naman, how about yung Philippines and U.S. relations? Kumustahin natin, alyansa ng dalawang bansa, lalo na po sa defense at ekonomiya. Handa na daw pang opalakasin ayon dito sa U.S. Ambassador. Ang buong balita narito po.
7: Target ng Amerika na palakasin pa ang alyansa nito sa Pilipinas, kabilang sa defense at maritime security at pag-alalay sa ating ekonomiya. Binigyan din yan ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines. Nakatutok si J.P. Soriano.
8: Handa ang Amerika na i-level up pa ang tulong nito sa Pilipinas sa ilalim ni U.S. President Donald Trump. Ipinarating yan ni bagong U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kagabi sa advance na pagdiriwang ng embahada sa 250th Independence Day ng Amerika.
9: It is an honor of a lifetime to be appointed by President Trump to serve my country in Manila. I'm so excited to be here and elevate the United States alliance with the Philippines to new heights.
8: Bukod sa tulong defense at maritime security, handa rin anya ang Amerika na umalalay sa ekonomiya ng Pilipinas at magbigay ng ibang tulong na mararamdaman daw ng maraming Pilipino. Kamakailan lang ay nilagdaan ng Pilipinas at ng US ang pag-develop sa New Clark City ng isang artificial intelligence o AI hub sa ilalim ng PacSilica Initiative.
9: We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people.
8: 80th anibersaryo rin ito ng bilateral relations ng dalawang bansa mula ng opisyal na ibalik ng Amerika sa mga Pilipino ang pamumuno sa bansa noong 1946. Sa kabila niyan, ay nananatili ang obligasyon ng Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa kung may armadong pag-atake dahil sa Mutual Defense Treaty. Saklaw niyan ang pag-atake rin sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid sa Indo-Pacific region, kabilang na ang West Philippine Sea o maging sa South China Sea.
9: Under the MDT and through the Enhanced Defense Cooperation Agreement, our forces have built the kind of interoperability that cannot be improvised when it is needed most. That work continues and it matters more, not less, with each passing year.
8: Dinaluhan ang pagtitipon ng iba't ibang ambassadors gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nakapulong na rin ni Lipton bago ang pagtitipon. J.P. Soriano, nakatutok, 24 oras.
0: At yan po ang ating mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Abangan po ng 8 o'clock ang kasunod natin mga pagbabalita. Bilis ng oras, 7:38 na po. Cloudy tayo dito. So, okay naman. Nice and bright dito sa may Polo Park area. Actually, 15 degrees tayo kasalukuyan. Meron tayo mainly cloudy skies today. 40% chance of showers. Risk of a thunderstorm mamayang hapon. High of 23 with a humidex 28. UV index natin is 7 or high. Magiging maulap mamayang gabi, low ng 15. Tomorrow, Saturday, may mix of sun and cloud tayo with 30% chance of showers in the afternoon. Risk pa ng thunderstorm with a high of 26. Humidex natin 32. Clear skies tomorrow night naman and 17 sa pinakamababang temperatura. Sa Ligo, maaraw, nice and sunny with 29 degrees Celsius. Lunes 25 at 60% chance of showers tayo. At sa Tuesday naman, maaraw na muli, 27 and sunny. Ganun din sa Wednesday, mix of sun and cloud at 26 naman sa pinakamataas sa temperatura. Summer is here! Sunrise 5:25, sunset at 9:40. Mahabang araw, sana ma-enjoy po ninyo, 15 at cloudy. dito sa Winnipeg. At it's sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
3: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.
0: Requested songs, here we go.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Good morning po. Ako si Chester Pangan. It's 8 o'clock. Narito, karagdagan pa mga pagbabalita from the Philippines. Yung kasong graft na laban dito kay Zaldico, in-archive na muna ng Sandigan Bayan 7th Division. Kagunay pa rin po ng flood control scam. Bakit kaya?
2: In-archive na muna ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico, kagunay ng flood control scam. Nakalipas na kasi ang mahigit 6 na buwan, pero hindi pa rin natutuntun si Ko kung anong ibig sabihin ng pag-archive sa pagtutok ni Rafi Tiba.
3: Noong Nobyembre, sinampahan ng ombudsman ng kasong graft si dating Congressman Zaldico, kaugnay ito ng maanumalyomanong road dike project sa Nawahan Oriental Mindoro na nagkakalaga ng 289 million pesos. Ang sabi ng ombudsman, isa si Ko sa mga may-ari ng contractor ng proyekto na SunWest Incorporated. Si Ko rin ang umupo noong chairman ng House Appropriations Committee na pumanday sa national budget na sinasabing maraming irregularidad. Pero dahil makalipas ang mahigit 6 na buwan ay hindi pa rin mahuli-huli si Ko. Nagpa siya ang Sandigan Bayan 7th Division na i-archive ang kasong graft laban sa dating kongresista. E pinunto ng korte na 6 na buwan na ang lumipas mula nang ilabas nila ang arrest warrant, pero wala pa rin sa kanilang kustudiya si Ko. Isinumito na rin daw ng NBI ang return on the warrant dahil sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila makita si Ko sa address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Paliwanag ng National President ng Integrated Bar of the Philippines, normal ang mga ganitong resolusyon mula sa korte at walang kaugnayan sa merito ng kaso.
4: It is a mere administrative order, in fact. Admin lang to na kung saan para yung mga korte natin is, yun na nga, hindi sila nakaklag, no? So kung halimbawa, hindi naman talaga mahuli-huli yung akusado, bakit ba nilalagay pa sa schedule ng korte yon, di ba? Yung calendar niya.
3: Oras na mahuli o mag-surrender ang hinahanap na akusado, madali raw itong muling ikalendaryo ng korte para simula ng pagdinig. Pero dahil wala pa ito sa kanilang kustudiya, hindi nila masimula ng trial.
4: In this case, since he is deemed to be a fugitive from justice, so walang prescription to. Oo. Kasi kalaban ka nga ng batas eh. Hinahabol ka eh. So kahit magtago pa siya ng ilang dekada eh, pag nahuli siya, talagang he will be brought to answer before the Court of Justice.
3: Maliit man o malaking kaso, ganito raw ang nakasaad sa guidelines ng court administrator sa mga kasong kriminal na oras na lumagpas na ng 6 na buwan mula nang mailabas ang arrest warrant at hindi pa rin naaresto ang akusado. I-archive muna ito ng korte.
4: Actually, marami po mga cases, sir, na na-archive eh. Marami po.
3: Noong Nobyembre, pinuntahan ng mga pulis ang mga bahay at kondo ni Ko para isilbisan ang warrant of arrest, pero wala siya roon. Noong panahong yun din, naglabas siya ng seri ng video kaugnay ng flood control scandal. Mula noon, hindi na siya nakita ng publiko. Noong namang Abril, nalaman ng gobyerno na nasa Czech Republic si Ko matapos daw siyang pigilang tumawid ng German border dahil sa kakulangan ng papeles. Ang huling impormasyon noon, nasa France daw ito at sinisikap umanong makakuha ng asylum doon. Sa isang mensahe sa GMA News, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulla na titingnan muna nila ang resolusyon ng Sandigan Bayan. Hiningan din namin ng reaksyon tungkol dito ang PNP, NBI at Office of the Ombudsman, pero wala pa silang tugon sa amin. Rafi Tima nakatutok, 24 oras.
1: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas. Ito, may panic na naman po. Oh. Grabe, nag-panic ang mga estudyante dito sa Quezon City nang akalaing baril ang narinig ng malakas na kalabog. Pakinggan natin to.
5: Kalagitnaan pa ng klase sa Bagong Silangan High School sa Quezon City. Pero nagmamadaling nanunundo na ang mga magulang sa kanilang mga anak. Naulinigan kasi nilang may nangyayari sa eskwelahan.
6: Yung nangyari kanina, talagang naano ko doon, na-alarma. So pagpunta ko doon, yung nagkaroon na ng commotion, nagkaroon ng pagtatalo daw. Yun lang, sabi ng apo ko. Tapos siyempre, mga grade 7 yun, talaga madali matakot. Parang nagkatakbuhan daw, tapos nag-iyakan na iba.
5: Ang nakarating sa kanila, Nagkaroon daw ng saksakan at barilan sa loob mismo ng paaralan.
7: Napulabog dahil dun sa mga text ng mga bata na meron daw na tutuka, sinaktak or something. Medyo nagkasigawan dun sa taas sa mga habang recess daw po.
5: Nagkataon namang nang magkagulo. Nasa paaralan ang hepe ng Quezon City Police Payatas para sa isang meeting. Kaya agad naklaro na hindi totoong nagkaroon ng pamamaril o pananaksak.
8: Nagpanik po ang mga parents. Gawa po na meron pong nag-post sa social media ata na meron nga daw pong sinaksak o nasaksak or tsaka meron din daw pong nagpaputok. Na kung saan sa pag-iimbestiga po natin ay totally wala pong nangyayaring ganon.
7: Sa totoo lang, wala naman nangyayaring saksakan. Wala naman tutuka na sinasabi nila, nagkagulo, wala naman totoo.
5: Batay sa kwento, nagpanik ang mga estudyante nang makarinig sila ng malakas na kalabog at inakala nilang ito ay putok ng baril. Pero nilinaw ng pulis na ang narinig na malakas na ingay galing lamang sa construction site sa tabi ng paaralan.
8: Ayon naman po rin sa ating investigador, sa pagtatanong niya po sa ating mga kabataan, meron daw po silang narinig na malakas na putok. At yun nga po ay nakumpirma na ito ay galing dito sa ginagawang gustali, katabi po mismo ng ating pong eskwelahan.
5: Ang iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung sino ang nagpakalat ng fake news.
8: Wala pong kahit anumang insidente, saksakan, barilan, totally po lahat po yon ay fake news. Ang iniimbestigahan pa po natin sa ngayon ay kung sino po ang nagpapakalat sa SOCMED ng lahat ng fake news na ito.
6: Grabe na nga yung nakapost eh. Ang hindi namin matanggap na maraming negatibo agad na nagpost na hindi naman totoo.
5: Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Bagong Silangan High School na hindi totoo ang kumakalat na mga mensahe na may banta sa kanilang mga estudyante. Iniimbestigahan na raw ito ng mga otoridad. Wala rin daw nasaktan dahil sa maling impormasyon. Gayunpaman, dahil maaaring may nabalisa o natakot dahil sa nangyari kanina, handa ang eskwelahan na magbigay ng nararapat na psychosocial support sa mga naapektuhang estudyante.
1: Na on the edge, no? Yung ating mga kababayan, my goodness. Ah, anyway, sa ibang balita pa naman, ilang gulay po sa trabaho market, tumahaas naman ang presyo dahil kulang ang supply. Bakit kaya?
9: Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa trabaho market sa Maynila dahil kulang ang supply. Nakatutok si Jomer Apresto.
10: Madilim pa lang, nagsasalansa na ng kanyang mga panindang gulay si Aling Florentina sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila. Hinango raw nila yan sa Divisoria kanina. Mula noong nakaraang Biyernes, kapansin-pansin ani ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Tulad ng sitaw na dumoble raw ang presyo ng kada bundle. Nasa 200 pesos kasi ito ngayon mula sa 100 pesos per bundle lang noong nakaraang Linggo. 40 pesos naman ang itinaas ng Baguio beans mula sa dating 100 pesos ang kilo. Ang kamatis, mabibili ngayon ng 80 pesos ang kilo mula sa dating 50 pesos. 20 pesos ang itinaas ng patatas na nasa 100 pesos ngayon ang kilo. Maging ang kalabasa, tumaas din ng 10 pesos at mabibili ngayon ng 60 pesos ang kada kilo. Ayon kay Aling Florentina, hindi kasi ganun karami ang supply ng mga nabanggit na gulay kaya malaki ang itinaas ng presyo ng mga ito. Kaya ang karamihan sa mga mamimili, tingin na lang daw kung bumili sa kanya.
11: Talagang nagtitipid na rin yung mga tao. Noon, talagang as in kuha lang ng kuha, pero ngayon talagang binabudget. Nagbabudget na talaga sila. Okay lang, nakakaraos.
10: Ang mamimiling si Emily, basta na lang daw kumukuha ng kailangan niyang gulay.
12: Hindi ko na iniintindi. Kuha na lang ako ng kuha. Hindi ko naman, hindi naman bumababa eh. Kala mo lang bumababa, lalo, mataas pa rin.
10: Kung may mga tumaas, may mga gulay din na bumaba ang presyo. Tulad ng ampalaya na 50 pesos ang ibinaba ng presyo at mabibili lang ngayon ng 70 pesos ang kilo. 40 pesos naman ang ibinaba ng bell pepper na nasa 160 pesos ang kilo. Bumaba ng 30 pesos ang sayote na nasa 50 pesos ngayon ang kilo. Habang ang repolyo, nasa 100 pesos ang kilo mula sa dating 120 pesos. Wala namang paggalaw sa kada kilo ng iba pang gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos at talong na nasa 60 pesos ang kilo. Hindi naman nagkakalayo ang presyo ng mga gulay sa trabaho market kung ikukumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture, maliban na lang sa presyo ng Baguio beans at sitaw. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras.
1: Mamaya 8:30 po, lahat na nang pwede kong ibalita para po sa inyo, babalita na natin yan. 10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa Winnipeg, kasalukuyan, uy, tumaas sa 17 degrees, partly cloudy. Dito sa Polo Park, nakikita ko yung haring araw, nice and shiny siya, 23. Sa pinakamataas ngayon, humidex sa abot pa po ng 28 degrees. UV index is 7 or high. Magiging maulap din mamayang gabi, low ng 15. Mix sa sun and cloud tayo. Tomorrow naman, uy, happy weekend, ah. 30% chance of showers in the afternoon with risk of a thunderstorm tayo tomorrow. High ng 26, ang humidex sa abot sa 32. Meron tayong clear skies tomorrow night, low ng 17. Sa Linggo naman, magiging maaraw, high of 29 at sunny skies tayo. At Monday, yun, medyo pag-ulap ng muli at 60% chance of showers with a high of 25. Sunrise, kanina at 5:25 a.m. Sunset naman at 9:40 p.m. Partly cloudy at 17 ngayon dito sa Winnipeg.
0: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Si Ami nasa linya ng telepono. Ami, ikaw na ba yan?
1: Yes.
0: Hi.
1: Hello.
0: Magandang umaga. How are you today?
1: I'm good.
0: Alam mo, winner ka din. $50 gift card mula sa Sausage Maker's Delicatessen.
1: Oo nga.
0: And then, expect mo, no?
1: Yes.
0: Parang naamoy mo ng today is the day.
1: Oo.
0: Na medyo maatkim naman.
1: Oo. Para sa akin yan.
0: Okay. Yes. Yes. Destiny.
1: Oo.
0: Bumati ka na, Ami. Congrats, ha?
1: Okay. Thank you. Good morning sa lahat ng nakikinig. And especially, good morning sa'yo.
0: Aw, thanks, Ami. Tsaka congratulations and thanks for calling back on time. At winner ka na ng ating $50 na Sausage Maker's Delicatessen gift card. Abangan may papadala sa iyan.
1: Okay, salamat.
0: Thanks din, Ami. Enjoy the rest of your day and weekend.
1: I will. Thank you.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oras na sa mga news naman natin ngayon. News from the Philippines. Last na to.
2: CKJS Radio Station, the best.
0: Ako po si Chester Pangan. Narito ang karagdaga pang mga news mula sa ating bayan sa Pilipinas. Naka-alerto ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa posibleng banta ng mga grupong layong maghasik ng gulo gamit ng social media at online games. Kamakailan, isang batang nadiskubre na pinaghuhubad na kanyang nakausap habang naglalaro ng isang online game bilang task para umusad sa laro. My goodness. Si Johnson Manabat ang may report.
3: Natatakot ka? Natatakot ka? Buti yung tanong yung pinapagawa sa'yo, anak.
4: Nag-viral ang video na ito kung saan makikitang umiiyak ng mag-inang nakabase sa Dubai dahil sa sinapit ng bata. Ang bata, nahilig sa paglalaro ng isang online game na sa unang tingin, aakalaing pambatang laro lang. Pero nadiskubre ng nanay kung ano ang tunay na nangyayari sa anak habang naglalaro online.
3: Bakit ka nag-ubad ng short mo? Bakit?
5: Dapat task.
3: So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
5: Ubad ka nagtatalo.
3: Ubad ka tapos tatalon ka.
4: Bagamat alam ng bata ang pangalan ng kanyang kausap online, hindi sila sigurado kung sino talaga ito.
3: Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
5: Si James.
3: Sino si James?
5: James.
3: Ano nakalagay?
5: James 489.
3: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
5: So, pitcha ka ng next day.
4: Una nang pinatawan ng ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang larong Roblox, pero ibinalik din kalaunan matapos sumunod sa inilatag na panuntunan ng gobyerno gaya ng mas mahigpit na age requirement para sa mga manlalaro.
6: Tandaan mo, itong mga ganitong disposition sa violent behavior can cross into other forms of harmful behavior, correct? And katulad nung binanggit mo, yung nag-viral, Roblox naman ang involved doon. So ganun din yun. May mga vulnerabilities, may mga gaps patungkol doon sa child online safety. Ito yung mga banta ngayon doon sa kaligtasan ng bata sa panahong ito.
4: Sabi ni Navarro, nakikipag-ugnay na rin sila sa mag-ina na nakabase sa Dubai at gumugulong na rin ang investigasyon patungkol dito. Kasama sa mga tinututukan ng mga otoridad ay ang banta ng tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE. Una nang inimbestigahan sa Senado ang isang partikular na grupo na umano'y naka-impluensya sa naging aksyon ng mga batang namaril sa Tacloban City.
7: Well, 764, sir, it's a decentralized group. It is more or less a collection of people. I think it's more of a subculture. It's a very evil subculture that yung aim po niya talaga is merely to inflict harm.
4: Naniniwala ang DICT na inaaral ang mga grupong gaya nito ang pagkataon ng target victim nila.
7: So what they do is, what they're known for doing is to enter online games. Doon po normally nag-uumpisa. And that's why they have been found and identified as lurking in platforms and games such as Roblox, yung bago, yung Gorebox. They've been found to troll around. Once they've quote-unquote, befriended somebody, their target, then they go into an off, another app, such as Discord, Telegram, in order to be able to communicate.
4: Sabi ni Pulido, kasama sa mga pinaplano ay ang pagbuo ng isang technical working group na tututok sa issue. Inaasahang makakasama rito ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, DICT, CICC, DSWD, Department of Justice, at iba pang stakeholders.
8: It's a worldwide problem. We were flagged of this concern by counterparts from the United States, from Australia, from the EU, and sadly, it's actually spread to Southeast Asia. Already had signs of NVE the past few months, but it's sad that the Tacloban incident got past us. One of the effects of the Tacloban incident is to generate more awareness.
4: Sabi ng CICC, umabot na sa 24 na kaso ang nirespondihan ng mga otoridad na pawang minor de edad ang biktima, mga edad 11 hanggang 17 anyos. Naniniwala ang mga otoridad na para mapagtagumpayan ang kampanya laban sa mararahas na online games, magsisimula ito sa pagbabantay sa mga bata ng kanilang mga magulang at kamag-anak, syempre sa tulong ng bawat miyembro ng lipunan. Hinikayat din ng mga may reklamo na magsumbong sa mga hotline numbers at iba pang social media platforms ng mga ahensya ng pamahalaan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Sa sports naman muna tayo ngayon. Oh my goodness, ang galing-galing talaga. Pasok na po si Alex Ayala sa third round ng Wimbledon. Matapos niyang matalo ang defending champion na si Iga Swiatek. Pakinggan natin ang report.
9: Samantala, gumawa ng panibagong kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Pasok na siya sa ikatlong round ng Wimbledon matapos talunin si Maya Joint ng Australia sa round of 64. Sunod niyang makakalaban ng defending champion na si Iga Swiatek. At live mula sa London, nagpapatrol Dayan Castillejo. Dayan, paano pinaghahandaan ni Alex ang susunod na laban?
10: Siyempre, yung susunod na laban ni Alex matindi dahil kalaban niya si Iga Swiatek, ang defending champion. At ito nga ang Wimbledon sa ngayon ay recovery day muna para kay Alex. Dahil sa kabuuan ay naglaro siya ng 6 na set kahapon sa singles at doubles dito sa Wimbledon. Full house muli ang court 3 para sa laban ni Alex Ayala at Maya Joint. Mainit si Joint sa umpisa ng laban. Hataw siya mula sa baseline at nagbitaw ng maraming winners para makuha ang first set. Sa second set, unang lumamang si Joint One Love at 15-30. Pero gumanti si Ayala ng dalawang magkasunod na ace. Mula rito na agaw na ni Ayala ang momentum. Naging mas agresibo siya at nagpakawala ng malalakas na palo sa bola habang dumami naman ang unforced error ni Joint. Nagmintis din ang first serve ng Australiano. Natapos ang second set para kay Ayala. Tuluyang dinomina ni Ayala ang final set. Hindi na niya pinascore pa si Joint para manalo. Ang final score, 3-6, 6-2, 6-love. Emosyonal si Ayala sa makasaysayang panalo. Siya na ang unang Pilipino na nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at inikot ang dalawang panig ng court para pumirma ng autograph. Sa on-court interview, pinasalamatan at binati niya ang coach sa birthday niya sa mismong araw ng laro. Ang mga Pinoy sa stadium, kinantahan rin ang kanyang coach. Ayon kay Alex, kinailangan niyang magpursigi para makabawi sa pagkatalo niya kay Joint noong isang taon sa Eastbourne Final. Batid din niyang malakas ang kumpiyansa ni Joint, lalo na't siya ang tumapo sa comeback ng alamat ng women's tennis na si Serena Williams. Pero masaya si Ayala dahil nagbubunga na ang pinaghirapan nila ng kanyang team. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kababayan na walang sawang sumusuporta. Isa sa mga bumati kay Alex ay si Venus Williams na nakatambal niya sa Bad Homburg Open bago mag-Wimbledon. Sinagot din ito ni Ayala. Sunod na kalaman ni Ayala ang 6-time Grand Slam champion at defending champion ng Wimbledon si Iga Swiatek. Maghahanda si Ayala para sa sinabi niyang mahirap na laban. Sinabi ni Swiatek na hindi niya alam ang game ni Ayala sa grass, pero alam niyang matinding kalaban ang Pinay at paghahandaan niya ito. Siniguro naman ni Ayala sa fans na kahit naka-bandage ang kanyang binti, hindi ito problema. Samantala, natalo sa double si Ayala at partner niyang si Nicola Bartunkova, kina Sofia Kenin at Yelena Ostapenko. 6-3, 3-6, 1-6. So then sa Sabado, bukas nakaschedule ang blockbuster third round match ni Alex Ayala at Iga Swiatek. Wala pang saktong schedule at court, pero dahil nga defending champion itong si Swiatek, ay inaasahan natin na sa center court gaganapin ang laban na yan. Ang kanilang head-to-head 1-1, natalo ni Alex si Iga sa Miami 2025 at tanaig naman si Iga kay Alex sa Madrid Open 2025. Pero dito, grass court ito, kaya iba na naman ang laban. Zen?
9: Diane, kamusta yung audience? Parang dumadami nang dumadami yung mga Pinoy. Mukha bang dinadayo nila yung laban ni Alex?
10: Alam mo, kailangan magpasalamat talaga tayo sa mga Pilipino dito dahil ang hirap makuha ng ticket para sa Wimbledon kasi kailangan mag-queue, yun ang tradition dito. Yes. So lahat ng Pinoy nakausap ko ay pumila ng 3 a.m., 5 a.m., 6 hours, 7 hours para lang makapasok sa court at mapanood si Alex. They've been doing that mula sa first round, second round at sana ay gawin nila ulit sa third round. Kaya lang kung sa center court ay medyo mahirap kasi mas mahal ang ticket pero kailangan pa rin mag-queue. Pero I'm sure maraming Pilipino ang magpipila dahil gustong-gusto nila manood kay Alex.
9: Na-curious nga dito, Diane, eh. Si Alvin nagtatanong kung magkano ang ticket dyan.
10: Alam mo, yung queue, ganito, para sa ground pass, kung pipila ka ng 6 or 7 hours, sigurado kukuha ng ground pass. Yung unang court ni Alex, court 12 tsaka court 3, ay ground pass ticket lang yon. So, £33 lang yon. Sobrang affordable, di ba? Pero yung center court, ang balita ko ay yung ticket ng center court sa unang week sa queue is not so bad. It's mga £150 to £200. Pero £500 lang mula sa queue ang makakakuha ng ticket limited para sa center court kada araw.
9: Very
10: so,
9: limited.
10: Sana pagbigyan nila mga Pilipino kasi ang mga Pilipino ang nagpapasaya talaga dito sa Wimbledon. Aliw na aliw ang lahat sa suporta nila kay Alex.
9: At si Alex ang nagpapasaya sa ating lahat. Maraming salamat, Diane Castillejo.
0: Ang galing. Baliktad pala yung sinabi ko, makakalaban pa lang niya yung defending champion. There you go. Ang ating mga balita mamaya hapon, hopefully manalo si Alex Ayala sa third round pa rin. Makausad siya sa mismong, wow, my goodness, imagine, first Wimbledon from the Philippines. Woo! Major kasi ang Wimbledon eh. It's 8:44 in the morning na pala. Uy, last check na rin sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions ngayon. Partly cloudy and 17. Dito sa Winnipeg Pockets sa 23, meron tayong 40% chance ng showers with a thunderstorm mamayang hapon, 23-28 with the humidex. UV index is 7 or high. Magiging maulap, mamayang gabi naman low ng 15. Weekend forecast tomorrow, Saturday, a mix of sun and cloud with 30% chance of showers in the afternoon. Risk pa ng thunderstorm, a high of 26 and humidex 32. Clear skies at tomorrow night, meron tayong low ng 17. Sa Linggo naman, maaraw and a high of 29. Sunrise, 5:25. Sunset naman at 9:40. 17 at partly cloudy dito sa Winnipeg. Patuloy sa mga requested songs ninyo, Sarah G.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Oras pa sa ating showbiz news. 10 minutes na lang po, mag-aalas 9 na ng umaga. Ngayon, Friday morning, alam niyo daw na marami pang disguise ni Atoy ang dapat naabangan sa The Master Cutter. Meron ako nakita parang ganito yung tema eh. Yung medyo vigilante na alam niyo yung iba-iba yung... Pero you know what? Filipino twist, such an amazing time. Sana mapanood natin dito yan. Ay, kay Ding Dong Dantes, pakinggan po showbiz balita.
2: Matapos magbihis madre sa top rating Kapuso series na The Master Cutter, ilan pang disguise ang aabangan sa character ni Ding Dong Dantes na si Atoy. Busy rin si Dong sa mga advocacy ng kanyang grupong Actor PH. Makichika kay Nelson Canla.
3: Marami ang napa-anak ng sinulid sa running post ni Ding Dong Dantes noong weekend.
4: Medyo naparami yung lakad yata sa Canada. Parang sabi ko nga kung kailan ako walang masyadong ensayo at kain ako lang kain, parang biglang mas bumaba pa yung timbang. Maybe because of sakakagalaw-galaw siguro. Sakakagalaw-galaw. Oh, tsaka sakaka-taping parate. You know, tsaka... De, pero siyempre, again, ano yan eh... May kinalaman talaga sa pagiging mindful lang talaga sa overall well-being.
3: Samantala, iba-iba na ang naging disguise ng karakter niyang si Atoy sa top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Pero pagtiyak ni Ding Dong, mas magiging exciting ang mga tagpo sa buhay ng ating bida.
4: Pakatapos lang niya maging madre. So marami-rami pa ang mga kanyang kailangang pasuking identity para makamit ang mga mission niya. Wala pa tayo sa exciting part.
3: Pero hindi lang sa mga serye abala si Ding Dong dahil ang grupo niyang Actor PH. Nagtaguyod ng isang proyektong nagsusulong ng magandang kalusugan para sa mga miyembro ng industriya.
4: For the past 6 years, we have been focusing on the welfare of our actors. Hindi lang physical welfare, kung hindi mental well-being din. Pati syempre yung kanilang safety dun sa kanilang working space or sa aming working space.
3: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
5: Dahil sa incredible inventory, malaking katipiran ngayon at kaaya-ayang deals sa Vicker Community Chevrolet. Silang inyong puntahan para sa magagandang brand new or pre-owned vehicles, SUVs, trucks, kotse, lahat at kahit ano ibibigay sa inyo at a great price. May mga professional staff na laging handang sumagot sa inyong mga katanungan. Makasisiguro ka na you'll find your dream vehicle at your dream price. Vicker Community Chevrolet, where customers send their friends. Regent Avenue on the Strip o bisitahin ang VickerChevrolet.ca.
6: The best way to parent your children is by spending time with them every day. Your investment in their lives is a powerful act of love and gives your kids the confidence they need to become good, godly adults. Discover how to create a wonderful legacy in your family on Focus on the Family.
7: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.

Beautiful Friday, mga kaibigan. Hello at mabuhay. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Araw na nga po ng Biyernes, July 3, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At naku, binabaybay na natin ang ating Biyernes. Patungo na tayo sa ating weekend. Maraming masaya for sure. Lalo na yung mga may plano, may mga activities na ka-line up. At meron din namang na nagbabalak na mamahinga. No? Magbawi ng lakas at tulog dahil laging puyat at pagod nitong nakalipas na mga araw dahil sa iba't ibang bagay. Sumama sa biyahe ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7 para sa samut-saring impormasyon, magagandang awiting Pinoy, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad sa Pakistan, kung saan iniimbestigahan ang isang sindikatong hinihinalang nagpupuslit umano ng human placenta mula sa mga ospital para sa paggawa ng anti-aging injections. Sa Pilipinas na harap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan, sina Senador Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor at dalawang negosyante dahil sa umano'y hindi pagdeklara ng nasa 75 milyong pisong donasyon para sa kampanya. Dito sa Winnipeg, dahil sa malakas na ulan recently, aba ay nauwi sa bigla ang pagdami ng lamok sa paligid. Totoo po yan, dahil kanina na-witness ko yan habang ako'y naglalakad. Naku, ang daming lamok. Anyway, dahil dito nagbabala po ang city na maaring lumala ang sitwasyon kapag nagpatuloy pa ang wet weather. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang maming alas 7. Kaya tumutok lamang sa ating program. Happy Friday!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor, gayon din ang dalawang negosyante dahil sa umano'y hindi pagdeklara ng nasa 75 milyong pisong donasyon para sa kampanya. Ang detalye ng report mula kay Cassandra Salonga.
1: Naumunay 75 million pesos yung hindi idineklarang campaign donations na ni Senador Rodante Marcoleta mula sa kanyang campaign donors.
2: Dumami ang mga pulis na nagbabantay sa Sandigan Bayan na magsampa ang kinatawan ng Office of the Ombudsman ng kasong pandarambong kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray, kaugnay na umano'y pagtanggap ng senador ng tatlong cash donations na umaabot sa 75 milyong piso na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Naharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Sa isinagawang special raffle ng Korte, Biyernes ng umaga, napunta ang kasong plunder sa 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanwalyang road dike project sa Oriental Mindoro, habang ang tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay napunta sa 1st, 4th at 6th Division ng Korte. Naunang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang mga naturang donasyon dahil utang na loob niya ito sa campaign donors na nakiusap umanong wag pangalanan. Pero giit ng Office of the Ombudsman, walang puwang sa pamahalaan ang pagtanaw ng utang na loob at hindi ito dapat gawing dahilan ng hindi pagdeklara ng donasyon. Iginagalang din umano ng Ombudsman ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng opinyon, magtipon at manawagan ng pananagutan. Dagdag pa ng Ombudsman, iginagalang nito ang presumption of innocence ni Marcoleta at karapatan niyang ipagtanggol ang sarili sa korte. Sa pahayag ng anak ng senador na si Sagip Partyless Representative Paulo Henry Marcoleta, iginiit niyang walang sapat na batayan ang kasong plunder dahil pribadong donasyon at hindi pondo ng gobyerno ang tinutukoy sa reklamo. Aniya, walang ebidensyang ginamit ni Marcoleta ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin siyang may motibong pampolitika umano ang pagsasampa ng kaso na layon umanong patahimikin ang kanyang ama. Pero dati nang sinabi ng Ombudsman na masyado malaki ang halagang natanggap ni Marcoleta na maituturing na paglabag, lalo na't siya ay nakaupong kongresista noon. Kaya kahit private funds sa mga pondo, maari pa rin itong maituring na ill-gotten wealth. Sa kanya namang counter affidavit, sinabi ng senador na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagastos ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanyang mga ari-arian nang isumite ang SALN. Dito lang Martes, iginiit din noon ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagi umano ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Malaman ninyo kung sino ang nagkasama.
0: Samantala, arestado ang dalawang lalaking sangkot umano sa mga sasakyang peke ang mga papeles at hindi patapos bayaran sa bangko. Ang report mula kay Zian Ambrosio.
4: Pinalibutan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito at ang kanyang kasama sa isang parking lot sa Pasay City. Inireklamo ang suspect na nagbenta ng sasakyan na peke pala mga papeles.
5: Sir, posas. Posas po kayo.
4: Nagreklamo sa NBI ang biktimang si Elias Diego matapos bayaran ng higit 1 milyong piso ang isang second-hand na SUV. Pero naipasuri nila sa PNP Highway Patrol Group ang sasakyan at ang mga dokumento nito, na-discovering tampered ang chassis number ng sasakyan at iba ang nakapangalan sa ORCR.
6: Sobrang lungkot ko po kasi pinaghirapan po namin yung pera. Saka talagang pinaghatian po talaga namin yun para mabili po namin yung sasakyan. Tapos ganoon na lang po mangyayari.
4: Ayon sa NBI, talon-kasa ang tawag sa modus na ito, kung saan illegal na binibenta ang sasakyan di patapos bayaran sa banko.
7: Hahanap sila sa publiko ng kaparehas na sasakyan i-assume ang panibagong plaka, kukopyahin nila, kaya nga naman yan na tinatawag nating kambal plaka. Pagkatapos, itatamper ang chassis number at kukuha ngayon sila ng peke na Certificate of Registration. Tsaka mo siya i-post via social media para makahanap ng buyer.
4: Depensa ng suspect, biktima lang din siya ng unang nagbenta ng sasakyan sa kanya. Pero hindi ito pinaniwala ng biktima.
8: Biktima rin ako. So, gusto ko na mabalik yung pera ko. Then, in return, ang nangyayari, nabibiktima rin ako. Kasi gusto ko lang mabalik yung puhunan ko yung nilabas kong pera sa sasakyan ko.
6: Unang-una, dalawa yung binibenta niya eh. Mm-hmm. Kung biktima lang siya, di dapat isa yun. Mm-hmm. Diba? Saka kung hindi siya scammer, kung biktima lang din siya, edi sana doon kami nagtransact doon sa bahay niya. Pero hindi, gumamit siya ng ibang bahay. Umupo siya ng ibang bahay.
4: Payo ng NBI sa publiko, ipasuri sa Highway Patrol Group ang sasakyan at beripikahin ang mga dokumento bago bayaran ang sasakyan bibilhin.
7: Dalhin for macro etching. Mm-hmm. Gumagawa po ng ganyan na normal na servisyo ang ating PNP Highway Patrol Group. Doon pa lang malalaman mo kung yung chassis number as indicated in the documents, particularly the Certificate of Registration, matches the chassis number.
4: Nakumpiska mula sa suspect ay ilang peking ID na may iba-ibang pangalan at isang belt bag na may lamang ilang sachet ng marijuana.
7: He was found positive to be using sa kanyang urine na patunayan na gumagamit siya ng marijuana at ang ng shabu.
4: Sinampahan na ng reklamong estafa, falsification of public documents at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil nagbebenta online ng mga suspect. Patuloy naman tinitingnan ng NBI kung may iba pang nabiktima ang mga suspect. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sa iba pa nating balita, gumawa ng panibagong kasaysayan si Pinay tennis star Alex Iyala. Pasok na siya sa ikatlong round ng Wimbledon matapos talunin si Maya Joint ng Australia sa round of 64. Sunod naman niyang makakalaban ng defending champion na si Iga Swiatek. Mula London, may report si Diane Castillejo.
9: Siyempre, yung susunod na laban ni Alex matindi dahil kalaban niya si Iga Swiatek, ang defending champion. At ito nga ang Wimbledon sa ngayon ay recovery day muna para kay Alex. Dahil sa kabuuan ay naglaro siya ng 6 na set kahapon sa singles at doubles dito sa Wimbledon. Full house muli ang court 3 para sa laban ni Alex Iyala at Maya Joint. Mainit si Joint sa umpisa ng laban. Hataw siya mula sa baseline at nagbitaw ng maraming winners para makuha ang first set. Sa second set, unang lumamang si Joint One Love at 15-30. Pero gumanti si Iyala ng dalawang magkasunod na ace. Mula rito na agaw na ni Iyala ang momentum. Naging mas agresibo siya at nagpakawala ng malalakas na palo sa bola habang dumami naman ang unforced error ni Joint. Nagmintis din ang first serve ng Australiano. Natapos ang second set para kay Iyala. Tuluyang dinomina ni Iyala ang final set. Hindi na niya pinascore pa si Joint para manalo. Ang final score, 3-6, 6-2, 6-love. Emosyonal si Iyala sa makasaysayang panalo. Siya na ang unang Pilipino na nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at inikot ang dalawang panig ng court para pumirma ng autograph. Sa on-court interview, pinasalamatan at binati niya ang coach sa birthday niya sa mismong araw ng laro. Ang mga Pinoy sa stadium, kinantahan rin ang kanyang coach. Ayon kay Alex, kinailangan niyang magpursigi para makabawi sa pagkatalo niya kay Joint noong isang taon sa Eastbourne Final. Batid din niyang malakas ang kumpiyansa ni Joint, lalo na't siya ang tumapo sa comeback ng alamat ng women's tennis na si Serena Williams. Pero masaya si Iyala dahil nagbubunga na ang pinaghirapan nila ng kanyang team. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kababayan na walang sawang sumusuporta. Isa sa mga bumati kay Alex ay si Venus Williams na nakatambal niya sa Bad Homburg Open bago mag-Wimbledon. Sinagot din ito ni Iyala. Sunod na kalaban ni Ayala ang six-time Grand Slam champion at defending champion ng Wimbledon si Iga Swiatek. Maghahanda si Ayala para sa sinabi niyang mahirap na laban. Sinabi ni Swiatek na hindi niya alam ang game ni Ayala sa grass, pero alam niyang matinding kalaban ang Pinay at paghahandaan niya ito. Siniguro naman ni Ayala sa fans na kahit naka-bandage ang kanyang binti, hindi ito problema. Samantala, natalo sa doubles si Ayala at partner niyang si Nicola Bartunkova kina Sofia Kenin at Yelena Ostapenko. 6-3, 3-6, 1-6.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Sunday, maaraw high of 29. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw and a high of 27. Sa kasalukuyan, ingat po, light rain showers na gaganap, 18 degrees sa Winnipeg.
1: Tara nang mag-river tubing sa Pinawa Channel. Mag-enjoy sa float and parade show and splash into summer. Dalhin ang buong pamilya at mga kaibigan. Check out floatandpaddle.ca.

0: Good afternoon mga kaibigan. Sa ating balitang kalusugan, pag-usapan natin itong kauna-unahang bakuna sa mundo na dinisenyo ng AI, sinubok na sa mga tao.
1: Superlube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Superlube ang tamang langis para sa inyong sasakyan.

Ang kauna-unahang human vaccine na dinisenyo ng artificial intelligence or AI at dinevelop ng mga scientist sa University of Cambridge ay tagumpay na pumasa sa initial testing nito at kasalukuyang sumasailalim sa karagdagang testing. What makes this vaccine different mula sa karaniwang bakuna ay sa halip raw na dinevelop para tugunan ang kasalukuyang strains, ito ay gumagamit ng isang predictive design. Para makamit ito, gumamit ang mga scientist ng AI para suriin ang iba't ibang coronavirus at makabuo ng isang super antigen. Sa super antigen na ito ay nagawa nilang matarget ang mga common features of viruses sa coronavirus family and in a sense ay i-future-proof ang bakuna laban sa kasalukuyan at mga susunod pang coronavirus mutations. Ang bakuna ay meron ring needle-free design at gumagamit ng jet injector sa pamamagitan ng PharmaJet Tropis system. Kaya sa halip na tutusukin ang balat ng isang traditional metal syringe, ay gumagamit ito ng fluid dynamics para maghatid ng vaccine ingredients exactly kung saan dapat mapunta. Gayunpaman, ang technology ay nananatiling highly experimental at sa unang trial ay sinalihan lamang ng 39 na katao. Ang maliit na trial na ito'y dinisenyo para matest kung safe ba o yung safety ng bakuna. Sa ngayon, isinasagawa na ang ikalawang trial na involved ang 200 participants para alamin naman kung gaano ito ka-epektibo. Ayon sa mga scientists, ang bakuna ay nakapag-produce ng inilalarawan nilang isang modest

po mga kaibigan, magandang hapon. Tayo ay dumako sa ating mga balita dito sa Manitoba. Ang ating oras, alas 3:29. Dahil sa malakas na pag-ulan recently ay nauwi sa bigla ang pagdami ng lamok sa paligid. Dahil dito ay nagbabala ang mga city officials na maaring lumala ang sitwasyon kapag nagpatuloy pa ang wet weather. Ang tigil na tubig na naiwanan ng ilang linggong pag-ulan ay pinagmumula ng ideal breeding conditions para sa mga lamok na nagpapataas rin ng trap count sa iba't ibang lugar sa Winnipeg, partikular sa southern half ng city. Nauwi rin ang increase sa paglakas ng demand for residential mosquito control services. Nakakakita umano ng increased adult mosquito activity sa Winnipeg, ayon kay David Wade, ang supervisor ng city's insect control branch. Aniya recently ay ang trap counts ay nag-average ng around 40 mosquitoes per trap bawat araw sa city. Ito ay mas mataas kumpara noong isang taon nang ang weather conditions ay mas tuyo. Pero naaayon pa rin naman daw sa inaasahan ng city kasunod ng mga pag-ulan. Ang pinakamataas na trap counts recently ay naitala sa mga lugar sa Charleswood at St. Vital. Samantala, sinabi ng isang babaeng pinadalhan ng maraming sexually explicit messages sa Instagram kabilang ang mga AI-generated nude photos niya at pagbabanta ng panggagahasa na siya ay hinaras ng sarili niyang estudyante sa loob ng mahigit 2 buwan habang nagtatrabaho sa River East Transcona School Division. Ayon sa babae na hindi pinangalanan, tinrato niya ang mga estudyante with respect and kindness. Pero ito pa raw ang ginawa sa kanya, and she felt disgusted and violated. Ayon sa babae, nagsimula ang harassment ilang araw lang matapos niyang magsimula magtrabaho sa school division para sa isang work placement or practicum na siyang huling requirement na kailangan niya para makagraduate mula sa University of Winnipeg's Faculty of Education. Ang babaeng Winnipegger ay tumanggap umano ng mga mensahe mula sa isang unknown Instagram account noong April 3. Ang mga mensahe ay may kasamang hubad na litrato ng mga babae na niligyan ng kanyang mukha. Binlock umano niya ang account, pero isa na namang account ang nag-reach out na nag-share ng parehong mga bastos na litrato. Nag-file umano siya ng report sa pulisya, pero nagpatuloy ang harassment. Hanggang mas lumala at mas bastos ang mga ipinadala ng mga mensahe at nagbanta pa ng rape. Nag-deactivate siya sa social media ng halos 2 linggo, pero nagbalik rin ang mga mensahe sa Instagram na madalas ay ipinapadala tuwing gabi at weekends mula sa iba't ibang accounts. Ayon sa babae, nakatanggap siya ng mga mensahe mula sa approximately 20 accounts hanggang noong June 18. Makalipas ang 2 araw, sinabi sa kanya ng mga pulis na naaresto ang isa niyang estudyante kaugnay ng harassment. Ayon sa babae, araw-araw niyang nakikita ang grade 12 student na ito habang siya'y nasa paaralan para sa kanyang practicum. Ayon sa Winnipeg Police, kinasuhan nila ang isang 17 anyos na batang lalaki ng criminal harassment, distribution of an intimate image without consent, mischief to data, at paggawa, pagprint, pagpublish, or possession of obscene materials. Ayon pa sa pulisya, nakakakita sila ng pagdami ng reports kaugnay ng hindi tamang paggamit or misuse of artificial intelligence, kabilang ang pagdudoktor or paggawa ng mga images na walang pahintulot. Sa iba pa nating balita, kinasuhan ng Manitoba RCMP ang isang 16-anyos na batang lalaki na di umano ay nagbanta na ila-livestream ang isang pamamaril. Ayon sa RCMP, inalerto ang mga officers ng Winnipeg Police Service dito sa threatening video na ipinost online noong Martes. Allegedly, ipinapakita sa video ang isang batang lalaki na nagbabanta na ila-livestream ang isang active shooting at kiniklaim na meron siyang mga baril. Nagsimulang mag-imbestiga ng RCMP at ng Winnipeg Police at na-identify ang isang suspect mula sa St. Teresa Point First Nation. Pinuntahan ng mga Mounties ang komunidad noong Miyerkules at inaresto ang isang 16-anyos na batang lalaki. Nakakita ng mga baril sa loob ng bahay ng teenager at 4 na unsecured firearms ang natagpuan sa isang katabing bahay.
Ang teenager ay dinala sa custody at kinasuhan ng pagbabanta. Sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng RCMP. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

ating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg yung alas 3:34. Patuloy po ang light rain shower sa labas, kaya ingat kung kayo ay papalabas na ng bahay o trabaho. 18 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi, inaasahan rin ang panakanakang pag-ulan. Bababa ang temperatura sa 15. Bukas araw ng Sabado, mix of sun and cloud. May chance ang umulan at magka-thunderstorm, lalo na sa hapon. Temperatura aabot sa 28 degrees with a humidex of 35. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 29. Lunes, maulap, may 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 27. Sa kasalukuyan, ingat po, light rain showers na gaganap, 18 degrees sa Winnipeg.

Good afternoon mga kaibigan. Alas 3:46 ang ating oras. Hopefully mabaon po kayong payong or raincoats dahil sa inyong paglabas, paulan-ulan. 18 degrees ang ating temperatura ngayon. Mamayang gabi naman ay magpapatuloy ang panakanakang pag-ulan. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Sabado, mix of sun and cloud. Merong 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm lalo na sa hapon. Temperatura natin na abot sa 28 degrees with a humidex of 35. Extended forecast sa Linggo, ano bang inyong mga plano? Maaraw maghapon, high of 29. Lunes maulap, may 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw and a high of 27. Sa kasalukuyan, light rain showers, nagaganap 18 degrees sa Winnipeg.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Milyong-milyong katao sa US East Coast ang dumaranas ng sobrang init dahil sa record temperatures habang papalapit ang 4th of July holiday weekend. Magpapatuloy umano ang extreme heat ngayong Biyernes, habang ang hottest spell of the year ay nagtutulak sa mercury sa levels unseen sa ilang lugar sa loob ng maraming dekada. Pinangangambahan na makakadisrupt ang heat wave sa isang busy weekend habang iyo-host ni US President Donald Trump ang pagdiriwang ng ika-250 taong kaarawan ng Amerika, gayon din ang iba't ibang World Cup matches na ginaganap outdoors. Ang sobrang init sa US ay kasunod ng isang unprecedented spell of early summer heat sa Europa na nakapagtala ng mataas na temperatura sa kontinente. Sa Pakistan, iniimbestigahan ng isang sindikato na hinihinalang nagpupuslit umano ng human placenta mula sa mga ospital para sa paggawa ng anti-aging injections. Inakusahan ng Federal Investigation Agency ang sindikato ng pagbili ng 200 kilos or 440 pounds ng organ mula sa iba't ibang ospital bawat buwan. Tinutuyo at pinoproseso nila ang mga ito bago isineship abroad ayon sa FIA. Sa isinagawang raid sa Islamabad noong isang linggo, natuklasan ng mga opisyal ang 500 kilo ng pinininiwalaang human placenta sa isang illegal processing facility. Arestado ang 5 katao. Sa kahiwalay namang insidente, naharang ng mga FIA officials noong Miyerkules ang 100 kilong shipment ng human body tissue sa Islamabad Airport na papunta sanang Vietnam. Sa iba pang balita sa Congo, sinimula na ang trial ng potential treatments para sa species ng virus na nasa likod ng kasalukuyang deadly Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo ayon sa World Health Organization. Mahigit 1,400 kaso at 438 ang kumpirmadong namatay sa Congo ayon sa WHO. Sa ngayon ay walang aprobadong bakuna or treatments para sa Bundibugyo virus species ng sakit na lubhang nakakahawa.
2: Who will you meet today?
3: A curious monkey or a playful polar bear?
2: Maybe you'll meet a majestic tiger out for a swim.
3: You could even meet a T-Rex along a forested trail.
2: There's one place where you're sure to meet incredible animals, the Assiniboine Park Zoo.
3: Every visit is a chance to discover, connect, and make a memory together.
2: Looking for a summer adventure right here in Winnipeg?
3: You know what to do.
2: Meet me at the zoo.
3: Plan your visit now.
4: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center, and presented by 92.7 FM CKJS.
1: At meron na lamang po tayong halos 5 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon. At tayo bibiyahin na patungo sa ating second hour. Kaya abangan, ganap na alas 4 mga balita mula Pilipinas. Ihatid sa atin ang Access Credit Union. And after that ay 4 na magaganda at magkakasunod na awiting Pinoy ang inyong mapapakinggan sa ating 4 out 4. Keep it here hanggang maming 7 sa ating afternoon pasada.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Access Credit Union. Makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Nilagdaan ang Pilipinas at Canada ang ilang kasunduan sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Pagpapalakas yan sa strategic partnership ng dalawang bansa. Mula roon, nakatutok live si Ivan Maylinga. Ivan?
4: Mel, inangat na sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Ang ibig sabihin yan, mas pangmatagalan at mas konkretong kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya ang ugnayan ng dalawang bansa.
5: Sa isang pulong ay nagpahayag muli ng suporta ang Canada sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea at pagkilala sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na nagpawalang visa sa 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea.
6: I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding.
7: We uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines.
5: Kaugnay niyan kung kaya lumagda ang Pilipinas at Canada sa Visiting Forces Agreement noong nakaraang taon at sa Mutual Logistics Supported Arrangement kamakailan. Bahagi yan ang pag-level up na ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Lumahok din ang Canadian Armed Forces sa balikatan exercises sa unang pagkakataon ngayong taon. Bukod sa depensa, palalakasin din ang pagiging trade partners ng dalawang bansa.
6: Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain.
7: We're making good progress. It's an enormous opportunity to deepen that partnership. We have a prospect of tripling our bilateral trade both directions by 2035. Great opportunities for our business.
5: Habang pinaplansya yan, may mga napirmahan namang ibang kasunduan may kaugnayan sa energy at natural resources, pati sa kultura, turismo, at labor at migration. Ang pag-angat sa strategic partnership na ugnayan ng Pilipinas at Canada, nataon sa pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Bagamat lilimitahan ito ang access ng Pilipinas sa mga pautang at iba pang tulong, hindi naman na ganyang grants o ayuda ang target ng bansa, kundi mga investment o puhunan na mas maienganyo ng bagong income status.
6: That means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that. And we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy.
4: Ngayong buong maghapon ng Biyernes, Mel, ay may serye na mga pagpupulong ang Pangulo kasama mga pribadong kumpanya at mga negosyanteng may kaugnayan sa mining at energy at gayon din sa information technology at business process management. Lahat ng yan ay salayong makapanghikayat na mga mamumuhunan sa bansa at makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Mel.
3: Maraming salamat sa iyo, Ivan Maylinga. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na panggigipit ang mga kaso laban sa kanila ni Senador Dante Marculeta. Kaugnay ng 75 million pesos na donasyon niya at ng dalawang iba pa. Nakatutok si Maris Umay.
8: Hindi na mabahala si dating Congressman at DNR Secretary Mike Defensor sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
9: Persecution. Persecution to. Gusto nilang paggigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya na yung ninakaw na pondo ng bansa ayon yung imbestigahan. Marsalo. Martial law. Walang deklarasyon ng martial law, pero lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita, ginigipit.
8: Kabilang sa defensor sa mga kinasuhan, kaugnay ng pagtanggap umano ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 ng 75 million pesos na campaign donation. 30 million pesos ang galing umano kay defensor. Katwiran ni defensor, walang batayan ang kaso laban sa kanya dahil ang kanyang donasyon ay pribadong pera, may deed of donation at may binayarang donor's tax. Hindi anya ito nagmula sa pondo ng gobyerno o nakaw na yaman. Giit pa ni Defensor, nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik, pero hindi niya sinabi kung sino ito.
9: Dalawa-tatlong beses siya na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso.
8: Tanong pa ni Defensor, bakit hindi raw kinakasuhan ang mga nag-donate din kay Pangulong Bongbong Marcos na ang iba ay nagkaroon daw ng pwesto sa gobyerno?
9: Kay Presidente Bongbong Marcos, kasi sa kanya 247 ang nag-donate dyan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala.
8: Sabi ni Defensor, haharapin niya ang kaso.
9: I will face this and I am not afraid. I am not afraid because I know what I'm doing is right, politically and morally correct.
8: Sinusubukan naming kunan ang pahayag ang Malacanang at ang ombudsman kaugnay ng pahayag ni Defensor. Maris Umali, Nakatutok, 24 oras.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ng mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

0: ito.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Welcome, mabuhay. At ngayon po ay ikalawang oras na ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Live na papakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Antabayanan sa ating second hour, magpapatuloy ang magagandang awiting Pinoy. Samot-saring impormasyon, may init na balita. At syempre dahil Biyernes ngayon, meron tayong Pasada Legal. Makakasama ating kaibigan, Attorney Joseph Dancel. Abangan maya-maya lamang. Very important na naman yung ating mga impormasyon yung isi-share at ibabahagi sa atin ni Attorney. And medyo pasadahan natin konti ay tungkol po yaan sa pagbebenta at pagbili ng bahay, yung legalities involved tungkol po dyan sa proseso na yan. So huwag bibitiw dito sa ating Afternoon Pasada. Natin kalagay ng panahon sa Winnipeg, alas 4:24, paulan-ulan pa rin sa paligid pero umakyat ng kaunti ang temperatura. Kanina 18 degrees, ngayon 19 degrees na. Mamayang gabi naman ay magpapatuloy ang panakanakang pag-ulan, bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Sabado, mix of sun and cloud. Kung kayo ay magtatagal sa labas, pakibaon po ang mga payong or raincoats dahil may chance ang umulan at magka-thunderstorm. Temperatura aabot sa 28 degrees with a humidex of 35 tomorrow.

0: nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. That was Wency Cornejo with Liwanag. Alas 4:29 ang ating oras. At tulad nga po ng nabanggit ko kanina, syempre pagkaganitong every other Friday ay tayo ay masaya dahil madadagdagan na naman ang ating kaalaman. At narito, Pasada Legal with Attorney Joseph Dancel. Magandang hapon, Attorney.
1: Good afternoon, ma'am. At sa mga nakikinig ng Pasada Legal, good afternoon po.
0: Maraming salamat sa iyong pagdating. At syempre kay Hazel, thank you so much. At ngayong hapon, aba ay isa na namang very important na discussion ang ating gagawin. This time, tungkol sa mga legalities ng pagbebenta at pagbili ng bahay. Di ba, Attorney? Una-una, yes. Bakit kailangan ng abogado sa pagbebenta at pagbili ng bahay or property?
1: Yes po, ma'am. Sa Canada kasi, lahat ng mga transfers, mortgages, they're engaging the services of a lawyer because sa registration yun. So pag bumibili tayo ng bahay, yung mortgages, nagiging kami rin ang kanilang hinahire na lawyer to register the mortgage and then comply with the mortgage instruction that they're going to send us. Mm-hmm. Kasi doon po nanggagaling ang pambili. Usually po, mortgage proceeds. And then yung transfer, sinesend din yung transfer documents sa atin as a buyer from the seller lawyer. So lawyer to lawyer lagi yan. Lahat ng pera dadaan sa lawyer. So lawyer to lawyer lagi po yun. They are under trust conditions. So yun po yung isa sa importansya bakit may mga abogado.
0: Yung isaktong involved. Role ng yes, isang abogado role, yes. Doon.
1: Yes, ma'am. And then siyempre, clean titling. They make it sure that the titles are being sent sa buyer in clean title din po.
0: Yun. Alam mo kahapon, Attorney, meron tayong nag-guess natin yung ating kaibigan, si Fermerly Stagio ng Century 21. At nabanggit nga niya, you know, siya kasi ay isang real estate professional. Mm-hmm. So maraming proseso, hindi lang yung sa pagbili ng bahay, di ba? Kailangan natin syempre ng abogado, ng mortgage yes. specialist. So yung preparation, very importante, no, yung proseso.
1: Yes. Yes.
0: So ano po ba yung dapat na preparation as a seller and as a buyer?
1: A buyer. So pagdating sa buyer po, it will all start with the offer to purchase. Kaya lang po, nakikita namin na nauuna yung house hunting bago yung pre-approval.
0: Ayun.
1: Kaya pagdating na sa amin, nagpapa-approve pa, mag-closing na yung transaction. Let's say. So ang advice natin po, which yun din ang ginawa namin nung bumili kami ng una naming bahay, mm-hmm. which na pumunta muna kami sa mortgage advisor
0: yes.
1: or
0: specialist,
1: mortgage, specialist mm-hmm. for pre-approval.
0: Mm-hmm. Yun yung number one
1: number one dapat. Kasi magkakaroon po tayo ng idea how much yung kaya nating i-bilhin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bago yung house hunting.
0: Kasi yun yung kayang ibigay lang sa'yo ng banko.
1: Yes,
0: depende,
1: ma'am.
0: Sa syempre, sa kita mo or ability mo to
1: yes.
0: pay.
1: And yes.
0: Ayun.
1: Po. Then sa susunod siguro, makapag-invite tayo ng mga ganung mm-hmm. professionals para ma-enlighten din tayo po.
0: Yes.
1: And then, pag nagkaroon na tayo ng pre-approval po, doon na magka-house hunting at realtors po. Ang pinakamagaling
0: because they know the market.
1: They know mm-hmm. the market mm-hmm. and mayroon silang actually sila ang nag-assist na
0: mm-hmm.
1: dun sa pag-remove ng mga conditions which usually are the inspection and the mortgage or financing conditions and other conditions na gusto nilang ilagay doon kasi sila, mga realtors, will be there na nakikita yung bahay.
0: Mm-hmm.
1: Yung kondisyon ng bahay.
0: Tama.
1: And siyempre, kung yung realtor naman nung seller, sila nagko-communicatean ngayon kung mm-hmm. ano ba ang mga mangyayari
0: mm-mm.
1: or ia-add nila. Yun po yung support is advice po namin na pre-approval muna bago house hunting.
0: Bago house hunting.
1: Kasi yung ginagawa nila, yan ang gusto kong bahay. Ang problema...
0: Nag-research na online, maganda tong bahay na to. Ito yes. gusto ko to. Magandang lugar. Ganyan.
1: Tapos, yun, nagkaka-problema pala sa mortgages. Mm. May mga pinapasabit pang additional which is nakaka-stress yun pagdating mm-mm. na ng closing.
0: Nakakatagal
1: opo.
0: Pa.
1: So, pag sa mortgage po and then realtor, here comes the lawyer.
0: Ayan.
1: Sana po ang tatapos ng trabaho.
0: Okay.
1: So
0: teamwork ito.
1: Yes,
0: teamwork,
1: ma'am.
0: Yes.
1: At marami po tayong mga professionals dito. Realtors, mortgage advisors, lawyers, marami po tayong magagaling dito.
0: Yes.
1: So, depende kung sino ang na-approach natin.
0: Mm-mm.
1: Sa experience namin, kung magagaling yung mga realtor, magagaling yung mortgage advisor, konti na lang
0: ang
1: tanong sana tanong sa amin kasi as I said nasa kwan kami finishing touches kami at tinatanong pa yung mga problema nung state nung bahay eh parang late na kasi nandito na tayo sa closing eh so nag-uusap na kami dun sa seller lawyer and then dun na magsasaraduhan na kasi magbibigayan na ng keys, magbibigayan na ng pera, yung purchase price which is hindi ilang naman 1,000 ang involved dito.
0: Oh no, hindi.
1: Umaabot ito ng
0: yeah,
1: mga
0: major purchase major, po ang
1: major
0: baha.
1: Purchase.
0: Ay, grabe.
1: Oh. Yes, ma'am.
0: So that's sa part ng buyer.
1: Buyer, ma'am. Opo.
0: Yung sa seller naman.
1: Sa seller naman po, kayo naman po kasi ang magbebenta.
0: Mm-mm.
1: So ganun pa rin, offer to purchase kasi usually nag-hire tayo ng listing agent which is realtor na naman.
0: Mm-hmm.
1: So, hanap tayo ng magaling na realtor para maibenta niya, of course. May mga magagaling tayo mga realtors na kaibigan dyan. And then, make it sure na i-deliver natin yung property na gusto ng buyer. Yun, kung magaling din yung buyer, nakita niya maigi by inspection or whatever conditions that they want to do with the property, si seller. Pero si seller po, obligasyon natin ibigay na malinis ang titulo sa buyer.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang tratrabo ngayon ni lawyer.
0: Okay.
1: Kung mayroon siyang mortgages, isang undertaking ng lawyer, seller lawyer, to remove that mortgages or may mga nakakabit na lien dun sa property.
0: Mm-mm.
1: At mga unpaid bills, lahat. Dapat malinis na malinis po yun.
0: Tsaka usually, hindi naman yun maraming ano na hindi pa siya bayad totally, tas ibebenta. Tama
1: yes,
0: ba?
1: Ma'am. Opo. Yeah. Usually naman po ganun.
0: Uh-oh.
1: May mga remaining balance pa.
0: Mortgage
1: pa. Tapos gusto na, since malaki-laki yung pinagbentahan minsan, sabi na, sama mo na lang barayo yung kotse namin. Pwede rin po.
0: Okay.
1: As a seller lawyer. So, kasi hawak na namin yung pera niyo eh, by that time.
0: Mm-mm.
1: So, yun po yung obligasyon sa seller lawyer naman. At saka sa seller, hindi naman po maalis na by the time of possession may mga konting mga naging problema, may sira sa sink, may barado sa ganito.
0: Minsan hindi mo agad nakikita yan
1: yes,
0: eh pagka oras na tumira ka na. Saka mo ba nakikita or mayroon pa bang habol yun?
1: Mayroon pa rin ma'am eh. Kasi nung in-inspection, hindi pa lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Usually, hindi pa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi rin tayo nakaka-predict eh kung kailan masisira ang isang bagay.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Eh unfortunately, nung nag-possession, doon palang lumabas. Sa experience po namin lately, may mga bentahan ng bahay na for how many years hindi nag-flooding.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, may mga tumawag bakit nagka-flooding. Totoo naman sa disclosure nila na hindi nagka-flood ni minsan yung property. Pero nung may malakas na bagyo, biglang pumasok ang mga tubig. So doon, nagkaka-problema rin po dahil yung iba, hindi na kumuha ng mga flooding or flood coverage
0: wait lang, responsibilidad pa ba ng original seller yon?
1: Well, may cut-off yan, ma'am.
0: Halimbawa, 4 na taon na siyang nakatira doon, ngayon lang nangyari.
1: Mm-hmm.
0: Pwede pa bang habulin yung original seller? Or?
1: Well, it depends, ma'am. Kasi yung disclosure niya.
0: Mm-hmm. Kasi kung hindi naman nabaha nung siya yung nakatira doon, so kumbaga hindi rin niya alam na may mangyayari pa.
1: May mangyayari
0: ganun.
1: Po, yes. Oo. Tsaka unusual po eh. May mga areas talaga na hindi talaga binabaha in the past. Pero
0: kasi
1: right
0: biglang
1: now.
0: Biglang binabaha ngayon.
1: Kaya ako, kung ako ay purchaser lawyer po, ina-advise kung kumuha ng coverage din yon.
0: Yes.
1: Pero kasi
0: importante.
1: Si bangko, ang gusto nila lang coverage, yung fire insurance lang.
0: Ah.
1: Pero pag magaling po, yung insurance broker or
0: provider.
1: Yung kausap natin, provider, eh pag-usapan yung ibang coverage.
0: Kasi sa panahon ngayon, dapat handa eh, like sa hail.
1: And the hail,
0: diba?
1: Yes.
0: Diba? Baha.
1: Baha, yes.
0: Biglang nawala ng kuryente, nagkasunog.
1: Nagkasunog, yun,
0: diba?
1: Yun
0: po. Diba, mag-ganun. Mm.
1: So, it matters po kung sino yung talaga yung nakaka-ano natin, na na-engage natin mga professionals dito.
0: Mm-mm.
1: So, isa na yon yung fire insurance or kaya home insurance natin. Importante rin yan kasi wag natin, kaya nga insurance eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin alam. Pero pag ino-offer, pag-usapan o tingnan. Kasi konting nasa budget din minsan
0: yan. Additional cost rin kasi naman
1: cost,
0: yan.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, pag-usapan naman natin yung mga costs, attorney. Kasi yung mga real estate professionals, syempre meron silang commission pagka nakapagbenta na ng house. So, pagdating naman sa legalities, ano-ano yung mga closing costs na dapat paghandaan ng either seller or buyer?
1: Yes, ma'am. Sa Canada po, kung tayo ay bumibili ng property or real property, hindi lang naman ang i-prepare mo, hindi lang po yung purchase price. Hindi lang po yun.
0: Mm-mm.
1: Kasi may tinatawag na closing cost.
0: And how much is that? Like from
1: Sa roughly? Ma'am, sa pag dalawa kasi ang usually rinirequire na down payment, yung 5%
0: usually,
1: o kaya 20%. Yung 5%, may default insurance yun. Ay medyo malaki-laki rin yun. You have to prepare for that kasi babawas sa mortgage mo yun, ma'am. Sa 20%, walang default insurance yun. And then, pag-prepare din tayo ng transfer tax. Kasi pag tayo ay purchaser dito, we're going to pay transfer tax. Yung buyer ang nagbabayad.
0: Yung buyer magbabayad niyan.
1: Malaki rin yun. Depende yun sa purchase price natin.
0: Mm-mm.
1: So yun po yung mga malalaking i-prepare natin. Yung sa legal fees po, konti lang yan eh.
0: Mm-mm.
1: Parang, ang sinasabi ng ibang realtor, kasi sila ang unang nakakausap nila, okay, mortgage advisor, wala pa kasi sa kamay namin yung transaction.
0: Mm-mm.
1: Sinasabi nila, prepare closing costs for 3-5%, which is, I think, tama naman sila. 3-5%.
0: But not all of that goes to the legal cost.
1: Yes, ma'am.
0: Kasi
1: hindi
0: baka
1: lahat.
0: Akala nila pag sinabing closing cost, napupunta lahat sa abogado or, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Iba yun.
1: Ang procedure namin, pag nag-closing na, nagsisend kami ng closing estimate. Closing cost.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, pinapa-explain na sa amin ang haba-haba noon. Sabi ko, pwede po ba? Bukas na lang tayo mag-usap. Kasi ang hirap mag-usapan yan. Well, pero na-produce naman po nila yung sinasabi naming estimate.
0: Yeah.
1: Kasi yun nga, pinag-prepare na sila ng 3-5% aside from the down payment. So, parang ano na yun, safe na yun, yung mga 3-5% po.
0: Okay.
1: So
0: yung closing cost, attorney, pare-pareho ba yan sa bahay, resale, newly built, and condominium?
1: Okay. Sa ibang transactions, ma'am, like the resale, sa resale, sabihin na natin mga older houses, halos pare-pareho yun kasi yung taxes noon, makakapag-compute na kami.
0: Okay.
1: May tax, yung property tax niya, makakapag-compute na kami kahit hindi pa namin hinintay yung kabilang lawyer to send us the statement. Kaya lang sa new construct, ma'am, medyo mas mabigat na kwan GST. So lahat ng new construct may GST.
0: Mm-hmm.
1: Pero noong March 2026 in-increasean yung rebate. So magbabayad ang new construction buyer ng GST pero subject siya ng rebate.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon itinaasan na po from 450,000 you will be entitled na rin ng GST rebate kung bumibili ka ng up to 1.5 million na bahay. So, bawas yon.
0: Okay.
1: So, yun lang naman po. Sa mga commercial vacant lot, may GST rin. And then...
0: Condominium?
1: Condominium, ma'am. Nag-a-apply din yung GST.
0: Okay.
1: Pag newly built.
0: So, may rebate din naman?
1: May rebate din. Pag aabot. Right. Yes, may rebate din.
0: Mm-mm-mm.
1: And then, yung proseso lang kasi iba-iba rin yung sa newly built, may additional requirement which is the lawyer's approval kasi ang usually newly built, tatayo yan mga 2 years after or 1 year after, pero at least may kontrata na.
0: Mm-hmm.
1: Sa condominium naman po, mayroon tayong additional requirement which is the cooling off period. Minsan hindi po naintindihan yun ng mga bibili ng condominium. Yun po yung cooling off period na i-review mo yung condo documents po. Kasi doon mo makikita yung sitwasyon ng corporation ng condominium corporation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga condominium na depleted na yung mga reserve fund nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Baka biglang bilhin mo yan, habulin yung condominium, may utang ka na. Parang ganun po. Pero at least i-review natin. Kasi you have the 7-day cooling off period. Pwede ka mong mag-back out. Pag nakita mong...
0: How long yung ang cooling
1: off? 7 days, ma'am.
0: Seven days. Okay. Yeah. So pwede ka pa mag-back out ng walang penalty?
1: Walang penalties. Yes, like ma'am. Yes, ma'am.
0: Ayun. Alam mo, attorney, ang isang hindi ko maintindihan. Alam ko hindi mo to ano. Mm. Pero bakit kailangan mayroong condo fees? No? Like forever mo binabayaran yung condo fees na yan?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama diba? Yan. Kasi yung condo fee, ma'am, kasi corporation ang condominium eh.
0: Mm-hmm.
1: Usually, pag mga strata, like isang lote, and then tumayo yung building, unit lang ang mga ownership. Pero may mga condominium ngayon na halos separated na yung mga lote nila.
0: Mm-hmm.
1: But they are under corporation. So,
0: if it's a corporation, then aren't you entitled to a dividend?
1: Not dividend.
0: Not necessarily.
1: Yeah. Uh-oh. Kung nag-exceed na siguro. Pero parang reserve fund yun eh.
0: Oh, okay.
1: So, yung maintenance, ma'am, na may mga common area kasi yan.
0: Ah, kaya.
1: Yun yung nag-a-answer or
0: napupunta yung
1: mga maintenance condo fees.
0: Ayun.
1: Pero part yung reserve fund and condo fee yun. Maintenance pala yun. Maintenance and reserve fund usually yung condo fee.
0: Okay.
1: So nakakapag-set aside siya ng reserve fund pag naiipon-ipon lang yun, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa mag-repaint yung buong condominium, yun, doon kinukuha yun.
0: Okay.
1: Pero yung maintenance, garbage, snow clearing, yun yung ata. Yung, tsaka parking spot.
0: Ayun.
1: Usually ang nag-a-answer sa condo fee. Pero may mga condominium na libre lahat. Mayroon din mga condominium na sa'yo yung tubig, yung iba hindi sa'yo yung
0: lahat ng bills
1: heating.
0: Sa'yo.
1: Yeah, ayun. Yung may mga lahat bills sa'yo.
0: Oo.
1: Pero mayroon, okay. Depende po. Kaya yun yung purpose ng condominium contract documents review.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may disclosures yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Makikita mo na kung ano yung mga libre, ano yung state ng condominium corporation, mga ganun.
0: Ayun.
1: Po. Yes po.
0: Okay, konting review lang tayo, attorney, sa mga listeners natin. So, yung pagbili o pagbebenta ng bahay, very big decision in life. So, yes, kailangan lagi tayo maging handa tayo. Let's prepare sa tulong po ng ating mga professionals.
1: Yes.
0: Siyempre, meron tayong abogado, meron tayong mortgage specialist, meron tayong real estate professional na, you know, pagtitiwalaan natin na tutulong sa atin.
1: Yes,
0: right, attorney?
1: Yes,
0: so, anything else you'd like to add pagdating po sa ganitong buying or selling your home?
1: Yes, ma'am. Yung sabi mo kanina na preparation talaga to. Kasi hindi lang, it will na involve only 10,000, 5,000, malaki po. Sa newly built construct, newly built houses, may down payment kaagad na 30,000, mga ganon. So, hindi maliit na bagay.
0: Mm-mm.
1: Kaya hahandaan talaga po yan. And the Law Society is also asking us to inquire kung saan galing ang mga pera gagamitin dito. Kasi sa legal ethics namin, they make it sure na hindi kami gagamitin.
0: Money laundering, mga ganyan.
1: Kasi ganun din, dinedetermine din namin yung mga sources ng funds kasi yun nga, may mga bumibili bigla ng mga malalaking bahay and then gagamitin pala tayo na tool sa mga illegal activities. Yun din po. Kaya lang po, sinasabi ko, hindi naman lahat, pero karamihan sa Pilipino mahilig magbenta, mag-invest. Marami na rin tayong mga marunong mag-invest sa real estate. At ako, na-appreciate ko yung mga doon kasi alam nila ang real estate po, ma'am. So, yeah. And then, yung insurance po. Pag-usapan nyo maigi yung insurance kasi iba na ang panahon ngayon. So, baka sa disclosure talagang wala talagang baha and walang pang nangyayari dyan. Pero iba na pong panahon ngayon. Kaya nga, it matters na kausapin ng realtor, yung mga mortgage specialist natin.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Yung kwant din, sa mortgage specialist din, ma'am, yung mga magagaling din dyan, alam nila kung paano yung nakakagaan dun sa ating mga buyers kasi tayo rin naman ang magbabayad dun sa mortgages.
0: Mm-hmm.
1: May mga nakita tayo na gusto nilang pilitin na gumbuhan ng malaking bahay or what. Pero hindi ko na sinasabi. Pero may mga biglang ibebenta na dahil mahirapan na.
0: Hindi na nila kaya.
1: Yes. Kaya yun lang naman po. And then yung mga mortgage specialist na nag-a-advise kung sinong kunin ng abogado, well, I respect that. But make it sure na pili din nila kung sino ang gusto nilang lapitan. Hindi yung tayo yung nag-i-influence. Kasi kami nga yung final touch.
0: Stage,
1: eh.
0: Kumbaga.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Mm. Wala pa kami. Pero pasabihin, ba't mo ko dinala dito? Siya ang tinuro mo. Parang ganun na naririnig kong ganun.
0: Yeah, yeah,
1: oh,
0: yeah.
1: O ganun ba? Sabi ko sa kanila. Mm-hmm. Well, kanya-kanyang taste yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din ang realtor. Marami tayong magagaling dyan. Advisor. Yeah. Marami tayong mortgage advisor. Uh-huh. Ang gagaling.
0: I think much more than magaling, it should be yung trustworthy.
1: Trustworthy, yes.
0: Oo, oh, diba? Yeah. Tsaka yung talaga maalam.
1: Maalam, yeah. Yeah, yes, ma'am. Yes, maraming yes. Tama po mo yan, ma'am.
0: Yeah, naku. Kasi, maraming salamat, sorry. Attorney. Ang dami na naman nating natutunan today. At naku, mga kaibigan, abangan nyo po yung mga susunod pa natin mga pag-uusap dito sa Pasada Legal with Attorney Joseph Dancel dito sa Afternoon Pasada. And pakiulit po, Attorney, yung inyong phone number, yung office ninyo at saka yung ating address.
1: Okay, ma'am. Pag ang address namin po, dito lang sa 800 Sargent Avenue, Corner Arlington po yan. And then kung tatawag po kayo sa amin, 431-278-1880, 431-278-1880 po. Ayan. And makikita nyo kami sa Facebook o kaya sa Google nyo lang po. Makikita na kami.
0: Pero kung ba isa-shout out na mga kaibigan natin na maaring nakikinig or mag-weekend na, baka may mga aktibidades.
1: Marami tayong mga kaibigang realtors, marami tayong kaibigang mortgage advisors at saka lawyers po. Keep up the good work po.
0: Yes.
1: Kasi tayo ang kinakailangan umassist sa kanila ngayon sa mga pagbili at pagbenta ng bahay po.
0: Okay. Maraming salamat, Attorney Joseph Dancel, and of course si Hazel. Thank you so much for coming down sa Afternoon Pasada with Lucille.
1: Thank you, ma'am. Kulang ang

0: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents, Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Half Moon Drive-In. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Half Moon Drive-In. Take a scenic 15-minute drive north on Henderson Highway to Lockport. Half Moon Drive-In. Great times, great food. Presented by 92.7 FM CKJS.
2: Naku, malakas ang usap-usapan ngayon na ikakasal today si Taylor Swift and Travis Kelce sa New York's Madison Square Garden. And so far, sa mga nakikita po natin mga reports, makaganapan ngayon abay nagdadatingan ang makulay itim na SUV sa labas ng arena habang nagtipo naman yung mga tao sa labas para masulyapan yung mga celebrity guests. Samantala, walang kinukumpirmang detalye ang couple hinggil sa kanilang kasal, pero ilang kalsada sa Midtown Manhattan ang isinara sa trapiko. At damang-dama raw ang excitement in the air habang maraming pulis sa lugar sa gitna ng init. Yeah, so kung tuloy man ay mamaya laban-laman po ng mga balita yan, ano? Taylor Swift and Travis Kelce rumored to be getting married today sa New York's Madison Square Garden.
3: Hi there, kids. Welcome to the
4: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
2: Tara, let's biyahin na tayo patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada. Keep tuning in pa rin habang nasa bahay or sa trabaho, sa inyong mga sasakyan, wherever you are na naabot ng ating program, Afternoon Pasada with Lucille, tuloy-tuloy hanggang mamayang alas 7. Happy Friday!

Happy Friday mga kaibigan! It's July 3, 2026. Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon ngayon at naabot ng ating program. At Biyernes na nga, naku, maraming masaya syempre at papa-weekend pa. Lalo na yung mga may activities, may mga nakaplanong gawin, at yung mga looking forward rin naman na makapagpahinga, makabawi ng tulog, makabawi ng lakas dahil sobrang busy this past few days. So lahat yan ay okay na okay. Ang tabayanan sa ating ikatlong oras, magpapatuloy ang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

Sa ibang bansa, napag-alaman na ang main suspect sa isang bomb attack na ikinasugat ng isang Ukrainian tycoon noong Lunes sa Monaco ay isang babaeng Ukrainian na nag-disguise sa kanyang sarili bilang isang lalaki ayon sa mga local authorities. Pinangalanan ang 39-anyos na si Anastasia Berezkovska sa isang Interpol Red Notice. Huli siyang nanirahan sa Germany at may tato, posible ng isang ahas sa kanyang kanang braso na mula balikat hanggang siko. Matapos ng pag-atake, tumakas ang suspect papunta sa katabing France, pagkatapos ay nagmaneho papuntang Italy, sakay ng isang German registered car na nirentahan para sa operasyon ayon sa mga prosecutors. Ang sophistication ng ginamit na bomba ay nagpapahiwatig umano na higit isa ang perpetrator na involved. Ayon pa sa mga prosecutors, ang dalawang lalaking unang inaresto sa Monaco ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Afternoons with Lucille.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille para sa ating mga balita dito sa Manitoba. Dahil sa malakas na pag-ulan recently, ay nauwi sa bigla ang pagdami ng lamok sa paligid. At dahil dito, nagbabala po ang mga city officials na maaring lumala ang sitwasyon kapag nagpatuloy pa ang wet weather. Ang tigil na tubig na naiwanan ng ilang linggong pag-ulan ay pinagmumula ng ideal breeding conditions para sa mga lamok na nagpapataas rin ang trap counts sa iba't ibang lugar sa Winnipeg, partikular sa southern half ng city. Nauwi rin ang increase sa paglakas ng demand for residential mosquito control services. Nakakakita umano ng increased adult mosquito activity sa Winnipeg ayon kay David Wade, ang supervisor ng city's insect control branch. Aniya recently ay ang trap counts ay nag-average ng about 40 mosquitoes per trap bawat araw sa city. Ito ay mas mataas kumpara noong isang taon nang ang weather conditions ay mas tuyo, pero naaayon pa rin naman daw sa inaasahan ng city kasunod ng mga pag-ulan. Ang pinakamataas na trap counts recently ay naitala sa mga lugar sa Charleswood at St. Vital. Samantala, sinabi ng isang babaeng pinadalhan ng maraming sexually explicit messages sa Instagram, kabilang ang mga AI-generated nude photos niya at pagbabanta ng panggagahasa na siya'y hinaras ng isa niyang estudyante sa loob ng mahigit 2 buwan habang nagtatrabaho sa River East Transcona School Division. Ayon sa babaeng hindi pinangalanan, tinrato niya ang mga ito with respect and kindness, pero bakit ito pa ang ginawa sa kanya? Sabi niya, she felt disgusted and violated. Ayon pa sa babae, nagsimula ang harassment ilang araw lang matapos niyang magtrabaho sa school division para sa isang work placement or practicum na siyang huling requirement na kailangan niya para makagraduate mula sa University of Winnipeg's Faculty of Education. Ang babaeng Winnipegger ay tumanggap umano ng mga message mula sa isang unknown Instagram account noong April 3. Ang mga message ay may kasamang hubad na litrato ng mga babae na nilagyan ng kanyang mukha. Binlock umano niya ang account, pero isa na namang account ang nag-reach out na nag-share ng parehong mga bastos na litrato. Nag-file umano siya ng report sa pulisya, pero nagpatuloy ang harassment hanggang mas lumala at mas bastos ang mga ipinadalang mga mensahe at nagbanta ng rape. Nag-deactivate siya sa social media ng halos 2 linggo, pero nagbalik rin ang mga mensahe sa Instagram na madalas ay ipinapadala tuwing gabi at weekends mula sa iba't ibang accounts. Ayon sa babae, nakatanggap siya ng mga mensahe mula sa approximately 20 accounts hanggang noong June 18. Makalipas ang 2 araw, sinabi sa kanya ng mga pulis na inaresto ang isa niyang estudyante kaugnay sa harassment. Ayon sa babae, araw-araw niyang nakikita ang grade 12 student habang siya'y nasa paaralan para sa kanyang practicum. Ayon sa Winnipeg Police, kinasuhan nila ang isang 17-anyos na batang lalaki ng criminal harassment, distribution of intimate image without consent, mischief to data, at paggawa, pag-print, pag-publish, or possession of obscene materials. Ayon pa sa pulisya, nakakakita sila ng pagdami ng reports kaugnay ng hindi tamang paggamit or misuse of artificial intelligence, kabilang ang pagdoktor or paggawa ng mga images na walang pahintulot. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, milyong-milyong katao sa US East Coast ang dumaranas ng sobrang init dahil sa record temperatures habang papalapit ang 4th of July holiday weekend. Magpapatuloy umano ang extreme heat ngayong Biyernes habang ang hottest spell of the year ay nagtutulak sa mercury sa levels unseen sa ilang lugar sa loob ng maraming dekada. Pinangangambahang makakadisrupt ang heat wave sa isang busy weekend habang i-host ni US President Donald Trump ang pagdiriwang ng ika-250 taong kaarawan ng Amerika at iba't ibang World Cup matches na ginaganap outdoors. Ang sobrang init sa US ay kasunod ng isang unprecedented spell of early summer heat sa Europa na nakapagtala ng mataas na temperatura sa buong kontinente. Samantala sa Pakistan, iniimbestigahan ng isang sindikato na hinihinalang nagpupuslit umano ng human placenta mula sa mga ospital para sa paggawa ng anti-aging injections. Inakusahan ng Federal Investigation Agency or FIA ang sindikato ng pagbili ng 200 kilos or 440 pounds ng organ mula sa iba't ibang ospital bawat buwan. Tinutuyo at pinoproseso nila ang mga ito bago isinisip abroad ayon sa FIA. Sa isinagawang raid sa Islamabad noong isang linggo, natuklasan ng mga opisyal ang 500 kilo nang pinininiwala ang human placenta sa isang illegal processing facility. Inaresto ang 5 katao. Sa kahiwalay namang insidente, naharang ng mga FIA officials noong Miyerkules ang 100 kilong shipment ng human body tissue sa Islamabad Airport na papuntang Vietnam. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Sabado, mix of sun and cloud naka-forecast maghapon and may 30% chance ng pag-ulan at panganib po ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 26 degrees with a humidex of 32 tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 29. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan and a high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 27 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
0: Search iHeartRadio.
2: Pabiyahe na tayo sa ating susunod na oras ng ating afternoon pasada. Ating last hour na puno pa rin ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya dyan lamang kayo, relax at ipagpatuloy kami sa inyong background sa bahay, sa trabaho, sa inyong masasakyan. Dito sa ating afternoon pasada. Happy Friday!

Masayang Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan. It's July 3, 2026. Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana patuloy na maayos, mabuti ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon at naaabot ng ating programa sa ngayon. And bagamat huling oras na, marami pa rin tayong mapagsasaluhan na magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya relax lamang at huwag ihiwalay. Tumutok hanggang mamyang 7 sa ating Afternoon Pasada.

0: ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nage-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
1: Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Sabado, mix of sun and cloud naka-forecast maghapon and may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 26 degrees with a humidex of 32 tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 29. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan and a high of 25. At sa Martes, maaraw and a high of 27 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: na virus para makabuo ng isang super antigen. Sa super antigen na ito ay nagawa nilang ma-target ang mga common features of viruses sa coronavirus family and in a sense ay future-proof ang bakuna laban sa kasalukuyan at mga future coronavirus mutations. Ang bakuna ay meron ring needle-free design at gumagamit ng jet injector sa pamamagitan ng PharmaJet Tropis system. Kaya sa halip na tutusukin ang balat ng isang traditional metal syringe, gumagamit ito ng fluid dynamics para maghatid ng vaccine ingredients exactly saan dapat mapunta. Gayunman, ang technology ay nananatiling highly experimental at sa unang trial ay sinalihan lamang ng 39 na katao. Ang maliit na trial na ito ay dinisenyo para matest ang safety ng bakuna. Sa ngayon ay isinasagawa na ang ikalawang trial na involved ang 200 participants para alamin kung gaano naman ito ka-epektibo. So yung una for safety and now this one is for its effectivity. Ayon sa mga scientists, ang bakuna ay nakapag-produce ng inilalarawan nilang isang modest immune response sa mga tao.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is it

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Pinagdaan ang Pilipinas at Canada ang ilang kasunduan sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Pagpapalakas yan sa strategic partnership ng dalawang bansa. Mula roon, nakatutok live si Ivan Maylinga. Ivan?
2: Mel, inangat na sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Ang ibig sabihin niyan, mas pangmatagalan at mas konkretong kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya ang ugnayan ng dalawang bansa.
3: Sa isang pulong ay nagpahayag muli ng suporta ang Canada sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea at pagkilala sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea.
4: I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding.
5: We uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines.
3: Kaugnay niyan kung kaya lumagda ang Pilipinas at Canada sa Visiting Forces Agreement noong nakaraang taon at sa Mutual Logistics Support and Arrangement kapakailan. Bahagi yan ang pag-level up na ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Lumahok din ang Canadian Armed Forces sa balikatan exercises sa unang pagkakataon ngayong taon. Bukod sa depensa, palalakasin din ang pagiging trade partners ng dalawang bansa.
4: Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain.
5: We're making good progress. It's an enormous opportunity to deepen that partnership. We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. Great opportunities for our business.
3: Habang pinaplansya yan, may mga napirmahan namang ibang kasunduan may kaugnayan sa energy at natural resources, pati sa kultura, turismo, at labor at migration. Ang pag-angat sa strategic partnership na ugnayan ng Pilipinas at Canada nataon sa pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Bagamat lilimitahan ito ang access ng Pilipinas sa mga pautang at iba pang tulong, hindi naman na ganyang grants o ayuda ang target ng bansa, kundi mga investment o puhunan na mas maienganyo ng bagong income status.
4: That means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that. And we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy.
2: Ngayong buong maghapon ng Biyernes, Mel, ay may serye na mga pagpupulong ang Pangulo kasama mga pribadong kumpanya at mga negosyanteng may kaugnayan sa mining at energy at gayon din sa information technology at business process management. Lahat ng yan ay salayong makapanghikayat na mga mamumuhunan sa bansa at makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Mel.
1: Maraming salamat sa iyo, Ivan Maylinga. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na panggigipit ang mga kaso laban sa kanila ni Senador Dante Marculeta. Kaugnay ng 75 million pesos na donasyon niya at ng dalawang iba pa. Nakatutok si Maris Umali.
6: Hindi na mabahala si dating Congressman at DNR Secretary Mike Defensor sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
7: Persecution. Persecution to. Gusto nilang pagigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya na yung ninakaw na pondo ng bansa ayon yung imbestigahan. Marcelo. Martial law. Walang deklarasyon ng martial law, pero lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita, ginigipit.
6: Kabilang si Defensor sa mga kinasuhan, kaugnay ng pagtanggap umano ni Senador Dante Marculeta noong 2025 ng 75 million pesos na campaign donation. 30 million pesos ang galing umano kay Defensor. Katwira ni Defensor, walang batayan ang kaso laban sa kanya dahil ang kanyang donasyon ay pribadong pera, may deed of donation at may binayarang donor's tax. Hindi anya ito nagmula sa pondo ng gobyerno o nakaw na yaman. Giit pa ni Defensor, nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik, pero hindi niya sinabi kung sino ito.
7: Dalawa tatlong beses siya na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso.
6: Tanong pa ni Defensor, bakit hindi raw kinakasuhan ang mga nag-donate din kay Pangulong Bongbong Marcos na ang iba ay nagkaroon daw ng pwesto sa gobyerno?
7: Kay Presidente Bongbong Marcos, kasi sa kanya, 247 ang nag-donate dyan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala.
6: Sabi ni Defensor, haharapin niya ang kaso.
7: I will face this. And I am not afraid. I am not afraid because I know what I'm doing is right. Politically and morally correct.
6: Sinusubukan namin kunan ang pahayag ang Malacanang at ang ombudsman kaugnay ng pahayag ni Defensor. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
8: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas sa araw ng Sabado, mix of sun and cloud naka-forecast maghapon. And may 30% chance ng pag-ulan at panganib po ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 26 degrees with a humidex of 32 tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 29. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan and a high of 25. At sa Martes, maaraw and a high of 27 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

Araw ng Biyernes, July 3, 2026. Alam nyo ba ngayon ay International Plastic Bag Free Day? Inaalala bawat taon tuwing July 3, ang International Plastic Bag Free Day ay isang global initiative na dedicated sa pag-aalis ng paggamit ng mga single-use plastic bags. Established noong 2009, naglalayon itong magpalakas ng awareness tungkol sa severe environmental impact ng plastic pollution at pagpopromote ng paggamit ng sustainable, reusable alternatives. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang key highlight ng Plastic Free July, isang malawakang movement na humihikayat sa mga tao worldwide na magbawas ng paggamit ng disposable plastic. It's International Plastic Bag Free Day today. Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas sa araw ng Sabado, mix of sun and cloud naka-forecast maghapon. And may 30% chance ng pag-ulan at panganib po ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 26 degrees with a humidex of 32 tomorrow. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 29. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan and a high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 27 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.